0: bi ti won laruge ko wa wo bi eni to ba dunu eni to ba dun omo lakeji re nu se bi n lo gbo tawon agbalagba so yi se bi n lo gbo tawon oni laaka yi so yi
1: awon nimo
0: se bi n lo gbo tawon oni mimo so yi eni to ba dun eni kan nu
1: inu je nu mo dun lo gbo gba ni
0: true fi dale inu re o ma dun si ni
1: tori eni o se nu re ni o ki o
0: eni to se lore ni o dupe o
1: ki e seun wa na
0: o ni o dupe
1: elomi je wa to je pe ko fe thank you o ma bo ma kimi re
0: ma kimi ma
1: mo to lo n fe ki n se ni mo ti se fun won
0: iwa to iwa ti wa n be lodo re ifuni ti n be lodo re mo fi saanu
1: se won ti o ran eyan kan to ran eyan mi meji nse kan to ni lagbaje sare ba ran kan ba ko to de bi o to ti re nibi o sa fe mo je lara re be iwo na si n je lara eyan lo fi ri to
0: ni lo fi ranu gba
1: o ba je lara eyan o le de bi o wa
0: eni kun le de bi giga afi
1: akabe enikan logun
0: ko si bo se fe se itosona eni kan ma be ninu ise mi re o wa la ka eni kan kun orire re
1: ni o fe enikan goke
0: bi la la ka awon to wa gbe ogo keun ke se pa won na gbon
1: to ba fe dabi ro ibi o tin sise loni eni kan lo muju ebe fun
0: kabiyesi olorun
1: eni kan lo gbo sise
0: kabiyesi olorun
1: bo ton ba fe se kafo to fe san fun won ewun eyan po nle
0: repete
1: to le mo pe e wa sise nbi sugbon o wo pe bi wo ba je eyan bi mewa lo je lara re
0: kabiyesi olorun
1: ki awon ni ti won na wa ni nti won na to le fun eyan mewa mi to wa ni dandala iwo nikan ni
0: gbogbo nti nbe lowo re loni
1: gbiyanju o se lo sise ko ku wo se fun oko omo rin se lo mo wo moto abi omo gbo kada
0: wa gbiyanju
1: oni wo re lowo re
0: ki won na o fi saanu
1: saanu
0: eni to ba saanu ranu gba
1: la
0: eni to ba saanu abi agbo olorun ma fi anu li aburu jina
1: repete repete
0: gbogbo en ti ba n saanu aburu a ma jina si
1: elomi o je ni gbe ko le gbe nebo e
0: gbogbo eni ti ba dun awon eyan ninu kabiyesi olorun
1: olorun glass ni o tan esi
0: oba mi edumare ma gbe ibanuje kuro lodo re
1: o wa kura re pastor o kura re la
0: ka wa ni dede aje ta nbe nbe yi awa wo pe dede pa se nse ojo bi wa la konu osu yi awa ma nfe fi dun awon akanda ninu awa wo pe awon akanda yi o da mu ni kapa ti dun akanda marun meji ninu abapun wa inu won ba dun
1: baba papin je ki gbogbo olu wa je o to bi oju na lo
0: owe lo fi anu re owe lo fi pa lodo ba mi edumare pe gbogbo igba ti won nu ku o laye ko ba mi edumare ma fo loju
1: ami o
0: ninu adawo ti ma ba mi leru ju laye ni ke ko ba mi edumare o gboju lare ni
1: o gbese lowo e ni
0: tabi ko gbese ko gbowo
1: kara ni re o fe sare ko mo le dara gbe
0: gbogbo eru ti n gbo wa lowo lowo bayi gbogbo eru ta jo n gbo ra wa lowo bayi e ni fo loju o
1: ami ase o
0: e ni ro lowo o e ni ro lese
1: abolari ko yen lomi o ko se nti ti enawo ti o so pe aye akandare laye oto abere nti se enawo ti o so pe aye akandare o
0: iro
1: ko si bakanda ba debe mo tun so ayin ni
0: kampie
1: si ba ti se bi nti se enawo
0: kampiyesi
1: ọrọ ti isi sara adugbo wọn kódà kò jẹ́ adugbo gan wọn ò ní fún ní wọn ò ní fún ní páàsì tí ó fi wọnú họọlù
0: kampiyesi
1: ṣùgbọ́n ọ̀nà olùwọ́n náà lè gbà tọ́jú wọn ọ̀nà tó lè gbà sí rèé
0: ó ń lé léyìí
1: tó fún wọn ní tó ń ní lára ń tó ń lára ń tọ́nà ń fún ọ tí wọn náà bá bù wọn kò tí ì sí ń tó pọ̀jù kò sí ń tó kéré
0: jù kò sí ń tó pọ̀jù dákun mọ sànú ràn wá lọ́wọ́
1: kan si wa t'olorun t'olorun bomi anu si loju
0: ti won ka n bu ni
1: won se
0: ko ba mi edumare o wo lajin yi ko ran won si wa
1: ami
0: o ma be l'orun emi o
1: ara be na ni
0: osu ta n be nbe yi osu anu to ni
1: be ni
0: osu meta yi ade agbo
1: inu merin
0: osu anu ni tori dede bo se ku meta yi bo se ku meta yi eni ti o gba kokoro orire ma tu o ma
1: eni ti o gba kokoro ile o ti mo
0: eni ti o gba kokoro aseyori o ma
1: eni ti o lo ilu ebo o ti mo bayi
0: ninu osu yi mo si file lowo
1: eni ti o gba iwe igbelu o ti mo
0: eni ti o file lowo ko ti mo
1: nigba ti o dara won mo
0: eni ti o sise eleyi na ko ti mo po.

0: mo se
1: be ni o
0: oba mi edumare o kan ji lojo kan ni yo fowo to lorun
1: be
0: alawon boys yi oloru yi fi kokoro mo to le won lowo
1: oloru oforo alawon lorun
0: oba ti se be ko ran si wa
1: amen
0: osu ke wa la ko sinu oni lojo keji
1: ninu
0: osu kewa
1: ati ti josu wa ko osu kewa laya bayi
0: ojo keji osu kewa
1: olonje aluja
0: gbogbo eru tin gbo wa lowo lowo bayi mo ni gbe yin bo lojiji
1: ami olorun
0: atawana
1: ase edumare
0: ase agokun ru ta fe lu luni meji ni
1: akoko
0: akoko ni pe osu kewa yi odun osu meta to ku ta fi ku onu odun yi wo ni gbe eni kankan wa bu
1: amen ko ni gbe wa mi
0: ko si ni gbe wa mi
1: ami olorun
0: ikeji gbogbo to ku ta lo nu ko ba mi edumare ko mo je ka fe fi aburu ko fe lu wa a fe fe lo fe lu awon kan
1: ben
0: won ba do en to ni stroke eyin te ngbo wa lowo lowo bayi e ni ni stroke o
1: amen
0: atawa na o
1: amen ase o e ni ni cancer o
0: e ni ni cancer o
1: amen o rest to ba ye kan o
0: ka bi si olorun
1: siku
0: o buru o
1: kese keke
0: ewo olorun wa ba mi bayi won ni ka won mo wa 3 million wa
1: o re 50-50 to ni gan kese pe lo to ni
0: e ni ni cancer o
1: amen ase o
0: e ni ni stroke o
1: amen
0: e wa ni fo loju
1: amen olorun
0: ba nu eleyin ba so kale ma kira wa kurire
1: kurire ni bo nta ni odo se kan lo bayi
0: osu ke wa yi e wa lojo bi ti wa
1: bene
0: ojo keji osu ke wa
1: ila
0: wa nbe yi ojo ke wa osu ke wa ten ten ojo bi aborade ojo ke edogun osu ke wa ojo bi ade agbo ile ila fi ma olorun lo to be awako awako papo pe oda o akada marun mewa nta ninu yi o gbogbo nti won na o ba fi an gbadun yin an gbadun wa asiko ti
1: yan kan na gbadun won na
0: oba mi edumare ora yin si wa
1: amen
0: oba mi edumare ni fi eleyi sopin
1: ase edumare
0: ha
1: e kan mo se olorun ni gbadun
0: won mu se
1: olorun ni bada
0: kan
1: kan si fe se sugbo ku yi won
0: ko ti
1: nte yi won ni
0: ilana yiye won na leleyi eni to ba saanu
1: ni ranu gba
0: bibeli le so be
1: be ni o

eni to ba ki enikan ku orire egbegberun yin o ki o na ku orire balayo banjo won gbianju ko ma ba alayo yo o to ba ko to ba so yi pe o ni ki en ku orire o si ni balayo yo iwo nu ni re ni ki wo na ku orire Olarika Samsudin na ki oku palema orire o

0: ninu inti iriri eda o ma ko wa loga jo oru ta nbe nbe lowo lowo bayi awon aye a ma de won si ma tu bo ba darun moju fun eleyi na lomo yi pe ke se lasan bo ba nbe lori ronu kan lowo bayi o ri pe ronu nti ku ninu se mi re
1: ke tin tele ma lu ke se pe tori nkan meji
0: bo ba wa gbo ikani yi lasiko yi ba wa kan ba dide awon kan o ton wonu le bori ere se ngun orire nu
1: adura nte ladura ni
0: kapi esi olo adura nte le
1: adura ni
0: o wa ni gbo eleyi ko mi jo jade leru re awon to to nkan yi oba mi edumare ma fun won ni laaka yi
1: o fun ani
0: o se gbo riri eda teru o tun ma bo logan jo oru
1: e se riri aye
0: iro o
1: na po po po
0: nti o ma daru ba yan ti o teyin o tun ni lesun won o ni gbe sibe fun o ani de di asiko yi awon kan wa mi loju omi je ade agbo ona meji wa ni awon kan wa mi je loju ti won fi npe olohun awon kan wa mi je loju to je pe ti banu je ni o wa ni gbo eleyi pe kin fi se keji ara mi kino ri tun wa baje binu ri o ma dun ni
1: aha
0: dede binu re se wa dun yen iwo na ti se nkan kan fun wa eni to pa mi lerin to munu mi dun ki olohun o fi san lesan
1: o si nkan to olohun o fi san lesan ni na lo
0: Olorun o fore dun won na ni ba wa like program yi
1: comment
0: ba wa comment le lori wa fi ranse se nikan awa ta wa ni nta fi ranse dede be se ngbon na e tin fi ranse
1: be ni
0: dede be tin gbon
1: eyin na tin kanlekun re
0: eyin na tin kanlekun egbegberun alaanu si de
1: sodo ti yin na
0: iriri eda bayi ogbon ni fi nkan
1: mi ko ni o
0: inu iriri eda yi lati ma mu ogbon opin sibi kan wa oro kan ta ba fi sile bayi awon logbon oloyi oni laakai won ba ma la wa loye onkaluku won ma wa so iriri re lori oro kan kan bi esi olohun baba tun wa fi iriri eda ta bo sabala ti e na kan bi esi olohun ni tin pe nikan lekun
1: elomi n gbo ti fi rerin esi wa mo pe gbo eto ti n jade nikan ni ta wa eto ti n ko ni logbon ti la ni loye ni

0: eja yara bo si abala ti iriri eda bayi abiagbo iriri eda ogbon ni fi nko ni
1: ba se dayo tori awon gan ma dan ba se ku kojo
0: arabirin kan lo pe mi labi aso arabirin yi ni misabolade mo ma gbo eto yin iriri eda pe ah inu mi si ma dun to n ba n gbon ha o wa ti sele so na eje kemi na wa wo pe eje n fi iriri mi ko gbogbo aye ni o ki won la mi loye ki won gbo n to sele se mi na kini n sele arabirin yi
1: mi o ko mun go wi aye ri soro lako se baba ni pa ni na aye sakesi
0: kini igbiyanju ta tun gba arabirin yi ki la fe drive ninu oro arabirin
1: o se ma ni ninu le ma lori wa o se ma ko ni gigi le sisi
0: iriri eda bayi ogbon ogbon ni fi nkan ni o
1: ani pa ni aye sakesi idan de lo ye o ta bi se so baba so pe
0: gbogbo n to ba tele si o temi re ba wa lero yin pe iku lokan iku ko lokan o iku ko lokan ma para re o n to sele si e temi re fi lero pe ju opo ko so abi ko lo gbe majele je
2: mo
0: gbe majele je ma si para re o o ti sele sai maye eyan nigba ti won para wa
2: gorin lo sele si
0: ti o gbe majele je ti o si pokun so olorun la nbe
2: be no
0: leyin o wa deni ti n fi ogo fun baba ni dumare semi ni mo saseju ni semi ni layo okan ni se mo fa ko mo fe fi ba igbese aye mi je ni e ba n fi iriri mi e ba n so ko gbogbo aye ogbo

0: o wole ni ijo kan ile ti su igba ton ko won yo wole o yo wole ni
1: ile deru
0: imi na si ti so pe ko se nkan kan ti mi na o fi le raye
1: wole si la
0: wole si la bo si wole to wa yo yi wa o pe ma lowo yi pe lomi yo n ku oni ile re
1: o gbo mo la
0: dede ibi oju re ti la o mo tala nkan mo gba be wole si ni
1: lara
0: bi mo se koku ninu ile oko mi ni o koku
2: ai no sense ta ba wa e ke kari mo aye mi mighty
0: mo koko lo farapa mo die si bi kan leyin oreyin mo lo da ile gba
1: asohun na je ni le meji

0: to prepare o
1: anima sa oyin re abusu maya ogidi oro
0: ajare
1: omo yo ni goal ni le support
0: igbamu won lo fi dowo
1: omo laji saka olobi ni muslim odinjo
0: ti mo ba re gbe arun afa wa pe mi o
1: emi nikan ko ni mo wa se
0: iyan ma se wa si o
1: eni keji mi ka won ara le
2: warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu o ko de ni abdul wasi fi khadewo yi olukun alas akure
0: elamo olohun o ni se gbo e tan
1: loni
0: olohun o ni se gbo e tan ninu ebi o le jo
1: bi awon oro kan se ntawo ta se ta di la kale
0: ebi ni te ti ma mu na o
1: bẹẹni nanka ni mejeji duro
0: tọna to ba pọ jula
2: both Christian and Muslim.

0: kata uyu soluna ala nabihi ya ayuhal ladina hamanu sallu alayhi wa sallimu taslima fama anna u
1: la ilaha illa
0: allahu la ilaha arhamanu
1: la ilaha
0: arhamu
1: la
0: ilaha almuliku
1: la ilaha
0: alqudusu
1: ila
0: akagboye esin
1: la ilaha
0: abete ya fawa
1: la ilaha
0: ani masao
1: la ilaha
0: ogidi oro
1: la ilaha
0: adupe folo
1: la ilaha
0: atabudu wasihi
1: la ilaha
0: awananke fuluwa lori ore to se fun wa lori asalatu agboye esin oni baje jamu basi oni baje alaiya aloma adupe folo kuni baje lowo wa eni si sebu eni ji kebu kiri era ti polon o bi yin e fa unya sinu oko e le bo lowo oluwa olohun o monika luku la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
1: assalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
2: asalatu tuni kuni je opo fun wa o aki gbogbo eyin ololufe wa eyi ti olohun ba se fun wa lowo lowo bayi ni on the 2 ninu oske wa ta wa nbe yi gbogbo ipo ori idunmu tolohun oba oboke to se fun wa aki aba agba ni mosan eto laye eto ti se nke eto ninu yara agboye esin koni dekun yo ma do emi omo yinan abdulwasi adeoye oni okunun kin ni pe iwo yo se to nbo emi ateyin na na ilale ama inshallah
3: pelo shagamu
1: e se kabisi olohun ko sen to le bile rin laja suwe ba ta de yemi lati foko mu kin dada alaja fatima korede lati lodun mu kin eni dan alaja rikia iyawo sahid mr sport akin dada aja sekina adedamola absalam mu kin dada iya kofo iya kofo ilua onimeme mu kin dada ya sanawo elero eni damu
2: ami olohun
1: aji tun de omo ogunrin ore mi pataki tun de omo ogunrin nkan oni se yin lagun
2: ami
3: ile baba
1: mo ranti eni mi
3: ogo aderin
1: abaranti awon ti nbe laye
3: apesi
1: ajaranti an to ti lo
3: akashida won be ni lo me
1: kan di omo meja je won sun iku oja gbadun obi to gbo iku ti meni re lo
2: inshallah
1: alaji tunde royin di ceo no to poverty
3: omode lo
1: nigba ye won okun bi egberun eyan iku oja gbadun eni re
3: ni brown ati woro ni ipa nla ni
1: aji ismail awise latore meji ni badan bi
3: o se olori onise mo mama rekia
1: iku ti meni re lo
3: mama adeda
1: iku ja gbadun obi to gbo
3: monday baba monday oko
1: gbogbo wa ta wa kuse
3: bawa ibile
1: ani ku lori iya
2: ani
1: ku lori osi
2: ani
3: loya
1: ani ku ninu damu
2: ani
1: ani ku ninu foro
2: ami
1: ani mo be ni bebe
3: omo ogbo ye
1: enu egan yi oni kun wa
2: ami olohun
3: dupe bi daju ebi mu to
1: inu ota oni dun lori wa
2: ami olohun
3: eni be wo ife pe ose ise mi foru fudi ni ni la bi fe lo sagba mu kun re
1: olohun se obgeni baba gbo metori dimatu la baka
3: baba wa lu mi ko pe
1: mami queen lati lora
3: baba si se fola yoka woni
1: ya queen nkan oni se yin se e ni pare maye la
2: allahumma khami
1: e du eni fe ma ni ma se awon eni fe lagelu eni fe eto agboye olohun oni pada leyin
2: amin
1: e ni gbọ mo sin
3: olore ni omo wa fu
1: e ba nki ya semi ya dada o
3: nje sayidi ola mi lekan e kola
1: ati gbogbo yin pata ni mo kini lora ati e
3: ikan ni so
1: ilora ilobe
3: baba so modu so di monstru baba ra money bro imi
1: o de je ki nju na kali toni
3: ya dusto designer
1: iwo mu ba ro ko sare ko ni o
3: saki baba nla
1: nigba ti o daro la te mo se han han han han han te mo se han han han
3: alaji baka e
1: orunkun mi gba yin
0: allah
1: abu orunkun mi gba
0: o de sun ti a
1: yin mo gba mo sun lo hayin hayin hayin hayin ko ni mo fe ju le o adua ni ona la ni ona meji le gba lo ona la ni both bible verse and quran o tun de bi mo se de o le mu be ro re ni mo bi se be o fatia meje fatia meje to ka yen mi ni amudu lo fi ka mini amudu lillahi rabbil
0: alamin
1: o kadele aramani royin
0: maliki yawmiddin
1: yakana abudu
0: wa yakana

ti oluwa nile ati ekun re aye ati awon eyan to tede sinu re tori o fi di re sole lori okun o si gbe kale lori awon isan to mi ta ni ogun ori oke oluwa lo abi ta le niyan ti o duro ni oke ibi mimo re eni to ni owo mimo ati aya fofun eni ti o gbe okan re soke si asan ti o de bura itan ni ori ibukun gba lowo oluwa ati ododo lowo olorun igbala re yi ni ran awon tin se aferi re tin se aferi re olorun jacobu e gbori yin soke eyen inu ona ka gbe yin soke eyen ilekun ayeraye ko ba ogo ko wo ori eto yi wa ta wa lo ba ogo na Oluwa to le to ni agbara Oluwa to ni agbara ni ogun E gbo ni soke yen na na ka gbe ni soke yen ilekun aye aye Ki oba ogo ko wo ri eto yi wa Ta lo bo ogo ti mo nroyin re

0: ọba mi ọba ọrọ ọba ṣe ọba ididi onu majemo onu majemo ọlọrun onu ọrọ alagbara nu agbara ọrọn mo ni se faya ti ara ni ba ni debe ọba to bo bi ori alaafe ajọbọ eni mimo ọla ọba fofoko fofo baba mi koko ni je baba mi baba
1: ọrọ lo so mo fi da wa eni
0: arugogo ina ọba bururu ọrọ
1: ọrọ lo so mo
0: ọba dana kini ya ọba dana ti fina je alagbara ina eru baba won ojeje oni ari iru ala okuru bajigan ogiri bajigan pitupitu ala ari kintaki okidi pinpin birikiti ọla birikiti ọla oni ojulowo agbọn ododo imara odaye ndaye odaye ndaye oba dapa ti lapa oba lapa tun lapa alase edaye apepe ti pepe opepe ti pepe agbokoja ogbọn ororo nroro oni fofun fun olola lala ta fun ra fun idin lowo idin lomo
1: oba to to bi ni
0: bola gori ola nipele nipele adipe adile
1: asi gbogbo eniyan
0: oni keke nke ologagenge
1: aye parapo olorun abra
0: oba kemo bi oju adile man laya anamo bi ore apeke asake oni gba hun so hun se gbigbona se tutu niyanu yanu baba nla aye ile npe orun kari kari aye ogboke ngbodo gboju gboju arugbo bura gaga bu yo bura gaga gba oka gba nka gba ora gba nra gba awi funi ka wi soro somo lete ase ni bo ti fe ajimajabi nse ni apase rorun olubori olori ajaleke haloke arere bi ibu otutu mbiri onijasi ijasi oloni atana

0: mo pe eyin omo Olorun eni to se mi lore on le mi dupe fun o Jesu lo se mi logo to tun se mi dada Bibeli ni ewo iwa ayo si Oluwa fi ayo si ewa ti eyin ti ope si enu ona re ati si agbala re Bibeli re lo so be eni Jesu mo dupe fun osu titun yi osu idunu mi osu yipada mi osu ilosiwaju mi osu ola osu asiki mi osu igbedide mi titi aye ni mama yinyo titi aye ni mama gbe oga ogo ni fun o Jesu Jesu oluwa wa gbogbo eyan omo Olorun e dide se rosu yi we will pray more overtaken by prayer ni adua ni eniyan mo fi to ba fe saaju to ba fe lo waju you must learn how to pray so ni gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati ma gbo mi kakakiri aye eyan omo Olorun so le ki haleluya nla ajo ki haleluya nla mejo ogo merin be ba add 10 pelu 2 o je 12 ma lo si ori Facebook and bi ba ti n ko lori Facebook YouTube and TikTok la ro kutukutu ni 6:30 pelu n ta n babo straight away o di apete ma wa ni apete ni ago mesan si ago mokanla igba to ba di 12 a to pada sori Facebook eyin te wa ni agbegbe apete san go lo si gbogbo awon eleyele anko titi di akufu wa si awotan de gbogbo eyan omo Olorun te wa ni ologun eru e gba woli odekunle epaphras laleju ni apete to ba tu akoko ma ni won wa ba njuwe a se bebe lana ni ilu Eko gbogbo eyan omo Olorun awe wa di meji loni oh mura lati gbadua bi enikan ba nbe lati gbadua Olorun kan nbe Olorun lati gbo titi do la ladua ngba mo le fi gbogbo enu mi so bo ki mo fe se laaro ajo ki haleluya nla mejo ogo merin are you ready ambo ba se nki haleluya yen mo sun si waju eyin wo le ti e gbagbo pa aye irin osun osun meta lo ku bayi oni na lo ku osun meta bayi ta so fun odun 2026 mo di gba o se so ni gbogbo bi e ba wa stand up somebody shout it hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo merin oya ogo ogo ogo ogo fun messiah mo mi se le duro ni bi te duro si yen mo fe ke latan daddy eyin na dide ke latan yato si awon to ba nbe ninu moto tabi o wa lori bed ni hospital o su ke wa la wa yi bibeli so pe olorun si ran ti noa ninu we genesis chapter 8 mo nka lati verse 1 olorun si ran ti noa ati ohun alaye gbogbo ati gbogbo eran osin to wa pelu re ninu oko olorun gbogbo eni ti nbe nu le ti ngbo ohun mi latodo mi titi dodo won abi oni siwe ranti mami e wa nawo yan mejeji soke eni baba pe oruko Jesu lekan siwe ranti mi ninu osu ke wa yi se ri e wa ki wa lasan mo osu ni yiya won le yiya ota re le yiya binu eni le ni padua gbigba we will pray more is our month of prayer agbadua dada ni osu gbogbo osu la ni ifojusun ifojusun to su adua ni e gbe owo yen soke to ba se padua ni ngba ki sagbara baba siwe ranti mi losu odun tin tan gbogbo to lo se fun mi mo gbagbe olorun siwe ranti mi wa wa dako re loruko Jesu oluwa siwe ranti odekunle epaphras omo titi layo debora nibi to ba tin gbadua gbe owo yen ni aya olorun ma je mu awe wa di meji loni gbogbo awon omo Olorun ni ngbo mi kakakiri agbaye mo so pelu ase ka siwe ranti re in the name of Jesus Christ bi en ba le ranti noa won ranti e won ranti e ku ti loko won ranti e ku ti loyun won ranti e ku ti bimo Olorun yo ranti e ku ti di eni igbala Olorun yo ranti e ku ti rise se won ranti e pe bo se wa yen o ti dolowo e ki gbe baba ranti mi eyin te n gbo mi lori YouTube TikTok and Facebook e ko sibe baba ranti emi na adani magbagbe ranti emi na Olorun ipekun ewa ipekun ogo lati emi na ya bo ya ju okunrin ogun lati mi. If there is a man that can pray, there is always a God in heaven that can answer prayer. Bi eni kan ba nbe to le gbadua Olorun kan be ni orun to le dawun adua. Han eje ntesh waju ninu ese bibeli yen. Bibeli so wi pe eje gbigun jump lo si osu verse 5. But kin to jump o ye ka wan so fun gbogbo awon odo loni. Wa ni le si nbe. Emi Oluwa ni ka mu gbogbo adua yen lo si ojo Sunday. It's going to be fire for fire on Sunday. Isimeji na la ni Sunday. Ikan ni ago meje si ago mesan. Isi elekeji o bere adua na ni. Ni ago mesan. Iyan ma lo si bi owa ago mokanla si mejila ni igbaradi fun 7-7 eyin ayan fe e wa won ti bibeli so ni ese ikanu bibeli so wi pe omi si nfa titi o video su kewa ti bibeli ba nso nipa omi o nso nipa ogun aye bibeli ni nigba ti ota ba dide si obi kikun omi emi Oluwa yo si gbe opagun dide si won ohun ti won pe ni ogun omi ni. And ewa gbo nti mo fe fi kun to ba ma sun to nla la omi eh to ba le gbadua o ta fe ki ogun obori eyan ni but thank God bibeli ni omi bere si fa titi o fi di osu kewa la wa yi gbogbo ogun ati omi aye to yi aye re ka o di dandan ko fa nawo egbe ese meta si waju mami eni baba jogun o fa jogun mi o fa jogun mi o lo je damu mi o lo je ki wahala ti damu yi ji o fi mi lohun le ti en ba ni nkan fa iyen ni pe o ti ntan won ni omi si nfa titi o video osu kewa oni ni osu kewa ni ojo kini osu ni ori awon oke nla han awon oke nla bibeli ni ori won bere si jo jade lati osu yi lo iwo atomo a bere si gbe ori e soke. Oh, mon lo de nkan wo ni apete mi si ni da lo mi o si ni lo lofo nkan kan be tin se tin ba debe gege bi ohun Oluwa apete to ba ti debi oja yen e pe sister iwa ko waju we ibi ti ma wa ni aro yi ni apete mo nbo gege bi mo se ri osu mari ni apete gbogbo eyin so na church e ma mura lojiji le mo ri ti ma yo de para ki se dandan ko jojo Thursday ki se dandan ko jojo Friday. Ibi ti nba ti gbo ti emi Oluwa ni o ya lo bayi oni oni lo si apete mo ti ko awon eyan kan le lati tule ati lati fawo won dide sister yi e sari ba mi so bi ta nbo ni apete osu kewa
1: lati bi kibi te ba ti nbo te ba ti de apete oja ke le lo si ile epo fagbemsi te ba ti de ile epo fagbemsi ni eyin koloni le o ti ri ije Olorun ojije apete o ti bere nibe e se o ti ma da fun gbogbo ile oni testimony
0: e ka bo pada ibi ti ma ti se pade won da ko yi o se se ki n gbe owo li awon eyan nbe o se se ki n fun won ni nkan kan na nbe gege bi ohun olohun ta ni gbo bi kakakiri aye na owo yen wa ke baba je ki wa la o da lara mi ekun mi ji o fa ekun ni sa I say you fi mi le Olorun ojiji yo mi ku ninu aisa ti damu yi Olorun ojiji ko mi yo ku ninu wahala to de ba mi in the name of Jesus Christ bibeli ni omi si nfa titi o video osu kewa ni osu kewa ni ojo kini osu awon oke nla yo oni atana asisese wa nu osu titun ni eni kan wo li kin la fe break watermelon kini gbengbe ti awon awusa mo fi ti won mo ta yen kini gbengbe yen o ti ri oni won pe ni watermelon ati eyin meji meji ma lo sori Facebook ni isin kin to mo lo si apete ni 6:30 ati bere nkan kan ati bere si toju oko emi mole bi ogo se nje ti Olorun tin ba ti ku lori Facebook ni ago meji abo si mejo ma mo apete pon and ni lo si apete sa lagbare ni to laye atorun agogo mesan ni ma debe igba ti o ba di 11 ma ti pari to ba di 12 awa to bere lo ni rabaji gan fun gbogbo eyin te wa ni bi to jina oke nla gbodo farahan oke gbogbo ogo re gbodo jeyo lati nu osu yi lo eke baba jogo mi o buyo jogo mi o farahan je ki idunu ko subu luwa yo fun mi lati inu osu yi lo eyan eyan fe e wo nti mama iso daale e wo nti mama imujade ati je tani mo ti mu oro e mi o le mu lana mo sugbon mo nilo lati mu lati isale pepe engineer e wa pe mama iwa e ba na mic si lenu bo ni su se ku bo ni obe se be pepe yemi opon mo ni agbare ni to laye atun
2: praise the lord oruko mi ni ranti adewale mo dupe lowo olorun odekunle epafras mo dupe lowo olorun otito ti woli mi gbe lowo mi o kabamo pe mo ntele iranse yi
3: kabamo o si ni kabamo mo ntele church yi o ni kabamo sit down
2: igba ti ma dara pa mo ipe yi ni 2024 mo wa list gbogbo nti mo fe but pa ban ba ri re to mu mi jade olorun o dekunle epafras olorun o ti tona olorun aja abale olorun ti wi be ti si se be mo ji mo nso mi o ni gbogbo nu gbogbo woli emi kan mo lo gbadura fun bale mi ni mi ni gbogbo ise kia kia
3: e gbagbo nu po olorun ojiji kan wa
2: mi gbagbo tori in ti mo ma n gbo pastor kankan o gbe mi ri o amo n temi ma n gbo pa o pastor n gba yan ko je ki n le dara le pastor kankan
3: o ma se
2: ti le gba lara mi ko me ji mi lo
3: mama lawon oni ti an le gba lara won ki won mo si ji awon lo awon ya atakete mo sumo ba niwon egbefa mo jina so ba niwon egbeje so jagbe meni kan ni te le gba amen ebi bi o se ma so na ni mi lo gan lo mo ijo to ni teyan le gba mi si wa mo to re mi o gba yan ri olohun si ni je rogun to ba po la ki n gba yan jesu wa mu mi sodo
2: mo si mo dadi ti pa o
0: nine number eyin omo olohun oni lo pe ojo keji ta ti bere si san re majemu awon kan san lana eyin kan lagbara olohun won na san ti e loni psalm 50 verse 5 lo ni ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majemu ojo ti wo na ba wonu majemu iyipada o bere ninu irin ajo aye re mind covenant kiesi majemu asiri ni asiri oluwa nbe pelu awon en to beru e eyan ma fi ore majemu siregun ore majemu la fi nse radio program ti emi olohun ba fun ni agbara sa iwo na le se ti e loni e le se ti yen se tawon mo yin na ore majemu bere lati 2000 lo soke bi olohun ba se bu won le awon mi san 5 elu mi san 10 wo to ba fe se ti e loni inu mi o dun lati fun ni account number church lati se ki wo no orubo ti e na account number church ni 2017 429047 2017 429047 Comfort Life Mission International First Bank ni e bi o ba lo yen lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni yen no gbe jade gbogbo eyin te fe san re majemu yin akobo kele kira awon obe asese side osu titun yin ni watermelon la si fi break to ra mo dawe se wa osu yi osu adua gan ni tele osu adua gbogbo eyin odo ti mo le nbo ni so re ni wa lale imo tori awe to ti bere and e ba mi so fun awon odo yoku gbogbo eyin omo olohun te wa wa ni gbogbo agbegbe apete lo si sale woli odekunle epafra yo yoju si apete laaro ni ago mesan igba ti o ba bi di ago mejila ma pada sori facebook mo n lo sori facebook ti n ba ti kuro ni nsin ni 6:30 ni agbare ni to laye ato mama mo n gboro yin
2: ki n je kuru mi o de 77 ri mi o de bere lati jo mo ti dapo ti mo ti darapo mo ranse yi mo wa de be ni January this 2026
3: se first time you know
2: first time ti ma de Jesus City ri nu mi de bere eni ti mama wa lati aduloju mo mo rinse ni die ti mo ba lo na mo mo rinse omo mi kan wa ni fibroid lati 2020 ti ma se nko su bayi mo fe le wole ki lo jade ti lu mi ti ma se nko su bi se nke ni omo yira mole eje bi gbeyan dun bu eran ni lagbara kankan ti mo le se awa lo adi oyo won ni a lo mu 300,000 wa pe nitori o ti parapo pe ikan pelebe ikan gugu mo ti fun won mo ti fun won so won so re won ni kan pelebe ikan gun won ni ogun lo pe o mu emi re lowo
3: aish je nwo
2: ta ma wa ke
3: aisha aha anawo e on ti aye gbe si o ninu eje jesu ti jade sit down
2: ta mo le ke pe yin lenye kaka mo mo ni christi eh lomo mi ba mo ba lo jesus city mo ba gba ororo mo bi mo se dele mo wa mo ra omi 77 mo wa da si meta mo ni wo yi mo ata ororo si meteta mo ni mo fi yi we mo fi yi taba mo mu eleyi
3: e pin si meta no spaminu
2: lomo mi ba se so kini ti mo sa be fa yo lo ba de ni ojo thursday jeta la ni ba mu mi o sa mu mu lo ba de lo ojo thursday jeta diwe to fi koja to fi ju ba di si yara to fi lu ekule mo wo pe kilo momo yi se nkan momo yi ni my mommy ma bo my mommy ma bo mo ba lo ba e ma bo mo ba mu ina touchlight kini un nto yo ha ni oju abe
3: so bi ni
2: e ti ama bo se je o fe we ni lori so lo ba ni mi mo ni ah mo ni bayi mo ni o le na ro bi gbe yan ba fe gbe bi la se se so di bi gbe o ba fe bi mo o sun le olohun le sun le we mo ba mo kebe ti kan ninu palo mo ke ya ni mo ke bo si yara mi mo ba tilekun mo ba teke pe ti la ba mu di to ba fo le mo ni o ya sun o fe bi mo ni o mo gbe mo a lo mu go seven up mo a gbele lowo omi to ku mo wa da si loju mo da si labe mo fi wo nkun ororo to ku emi na to la
3: aisha iya ni mo to la
2: mo ko bora mi ni daddy
3: e se kini
2: mo bora mi si bi mo se bi
3: e bo si o
2: mo bora mi o mo ni eyan angeli de gbadi jesu christi e bo le wa eyin ni baba mi odekunle pastor francis kepe oye wa gbowo mi sise mo fe gbe bi fibroid mo ni oya mu itan re ba wo bi se mo bi mo mo fun ni ko seven up mo ni mo fun mo n bo
3: eni o mo fun
2: ni o mo fun olohun o le gbin mo mo ti ki graph bowo n bo je pe nurse ni o na ni nko mi pe yi bayi pelu be pe na ibe ru mojo ti mu mi mo ti n gbe jiga jiga jiga mo ti n gbe mo ti n sun ko be ni mo n pe yin be ni mo n po ko yin emi ko o de kunle pa fasi re o e na lo fe mi manuel re o o ya mo yo mo bo ni ma fun se ri bo se ni ore ohun kini yan ba tun pada mo ba ke eyin oko le wa to ni se ku omo baba mi ti so pe mi o ni se ku omo
3: eni su e gbo mi mama awon ogun kan o ni wo ti won o ba ri ariwo awon igana kan o ni ya afi igba to ba leke bo ba se bi wa sa ni en ti won so yi je ki won ran si ohun ẹnàwọ yín ẹni bàbá mi o lórúkọ jésù jẹ ìrọ bí ogun mi
2: ti lo mo ni atani ma pe tani ma pe mo wa wa nti ma tun se pe ki sasa na ni ese ha mo kan tori ororo lori bed mo kan ga si ni oju ni lai mi o kankan e fata si mi loju mo latako ororo ni o ya gbe gbe daddy bi mo se n gbe bayi mo awo ki ya ju wo omo pe boya o ti di aye aboranju kini kan jobo si mi lowo afi bi olubi omo
3: be si ah e ba mi ki Jesus.

0: nti Jesu nikan le se niyan omo yin wa nko
1: o ti law school bayi
0: o ti law school omo odun melo ni
1: 35
0: omo melo lo ti bi e ma sun kun ta asiko to be bi mo pe e ma ma dupe say last born yin ni
1: first born
0: only first born yin
1: omo jade ba eje eje ba de leje ba ya ta ni pe omo mi ni ma pe Jesu mo ni mo dide o olo na mo won ni dide mo ba ni omo lo ba sare ra eko mo ba mu anointing toku anointing ile toku
0: fi foko e tun fa anointing foko
1: olorun mi omo de ni baba je ko adari je we
0: baba je ko so mo yin wa je
1: omo
0: leyin wo mu eko
1: omo tan afi bi pe yan si tapu ti omi wa tun lenu tapu e je ba se sororo mo
0: ma ba yin ya yo mo
1: amen
2: nice ko si ogun ti Jesu o le se ikan lo gbo yin eje ma lo eje lo sori Facebook ni ago mefabo e pade Jesu nu aye mi to ba di ago mefabo lori YouTube e pade Jesu gbogbo eyin te wa ni side apete to ba di 9 e sari ba mi so bi ta nbo ni apete
3: lati bi kini te ba tin bo te ba ti de apete oja ke le lo si ile epo Fagbemis te ba ti de ile epo Fagbemis ni eyin koloni la o ti ri ije Olorun ojije apete o ti bere nibe e se o ti ma da fun gbogbo yin le ni testimony
2: gbogbo eyan ni o gbawe laaro yi atomode ni o atagba o si di ago kan abo si meji ka to break watermelon la fi break pelu eyin meji meji e tun pade mi pada to ba di 12 eyin wo le fe sun re majemu yin tabo ni ida mewa oni ni ojo keji asese si di ore majemu ni o bere lati 2000 lo soke gbogbo eni to ba fe sun ore majemu e mu jade gbogbo awon to nfi ore majemu support program gbogbo eyin te ti wonu majemu pelu olohun pelu ore majemu yin o ni wale o ko ni pe ko ni jina o ni testimony in the name of Jesus Christ account number 30 ni 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank ni ye bi o ba lo yen lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni ye no gbe jade gbogbo eyin omo Olorun ti won bi loni ojo keje osu kewa abeyin te mark wedding anniversary yin loni ojo keje osu kewa oni ibo si ojo Friday mo nawo mi soke aye oni mu o ipa aye oni ka o wa wo bo se mark birthday re wa ma dance o si ri owo saye e ri owo logba emi ri o wa gun igbeyawo yin oni baje happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary Nigeria Nigeria bo oluwa ogunio pada gbe agbara ogo re wo in the name of Jesus any kind of official testimony me ejo loud ejo neat lori number 08088716566 08088716566 e send the message ire atanu ko ba yin ejo mo lori Facebook you are blessed it is well with you
4: La Gelu FM, Jagaba Gogo Retro.

0: se gbogbo aja to gboni loja la da lohun gbogbo oro lo le si o sugbon gbogbo o esi ko la gbodo fo si oro gbogbo oro ko la gbodo fesi si a gbo oro mi a mo wo ah bibeli pe mo se da ati were lohun ninu se ile isi were o
1: ayawo lowo ara ti ore ka goguru mi pelu asia
0: opolopo oro le lomi ti so to ti so ra re sinu de nti o to ni so pe won to ka je gbese fi kan yi kan
1: aju ita re ti won sele ya omo
0: nipo ka lomi o da pepe oro owo owo po lomi gbo ko so lowo won o
1: lori
0: awon kan si nbe won mo po wo wa lowo re won wa fi edidi de
1: Ogun ti mama foju kan Eyi ti mama fe yin lo Ebi lawon ni lati rin jina ore
0: lo lo ko bi won se npa nkan mara ko bi won se ngba nkan mara to gboro mi to yara gboro
1: olorun
0: lora lati fesi
1: irun boya mbaku
0: gbo se bi igba to gbo ki lede ati majemo olorun ba le se ri se bi igba to ri
1: ori
0: nti olorun fe ko ri laye ni rere ba le wa si muse mo se bi igba to mo dake die ko woran die soro tintin mo fi oro tintin fi esi to po avesi ra ko le da ogun le Eti to si fe fo laye fe gbon
1: anu oluwa lo pada
0: eti to wa fo yi gangan
1: eniyan oro
0: laye wa takoko re mi ti aso egbon to so ni so man lagbaja na nu bi se nsoro se gbe ya ya re
1: wa lo pada se laye mi
0: o aki dan kankan si wi o
1: aye mi
0: be ni aki wo son ka si so on ta seda on ti adeda seda to gbe kan waju eyan o gbe kan ni lori o seye biye o seye biye o lagbara nuki aye ma soro nipa te eyan lo won o kule so npa re eni ta ye o ba ti soro nipa re mo won bu o asiso won ki o won yin o won soro eleyin won ditere won sabosi eleyin won wa so gangan nipa re yala rere abi buburu kan ti e ma sata re gan o ndon ti kunu ko si laye dandan ni aye gbadọ soro nipa eyan sugbon oro yi o ma lagbara die
1: ba soro ninu ebi paniki laja e fe wina ni mo ba soro ni ile anu paniki
0: se mo tan yin
1: olorun mi o ati tun ma loro re o
0: mo gba fawon tan fe de eru ti won re ru di lati da

0: God
1: Hello?
0: On Friday. Thank God on Friday.
1: How about Jamisi?
0: Adios.
1: Ale jala ruko hun.
0: Kila wi.
1: Alumba wa soro ki loruko yin.
0: Ibo ni se yin ko se mi yin. Alaba ko ya we ba bi lati ojo lo
1: yin. Alaba te ja yanju re laaro yin.
0: Yanju ki.
1: O tun fe ma ba njo ko ni oko yawo e.
0: Adios yanju ki ni eja seto.
1: Eja seto o ti ya. Party bo le yin tun lo o.
0: Oga mi ti pari oro. Oga mi atagaga ti pari oro ti won ti so ki an lo pe abekuta.
1: Ejo la abekuta ni.
0: Ajo n lo ni.
1: O ti ye mi baun.
0: Te elo seri arakunrin re. Mo se bi o daruko re to ga wa ba gba mi laye tori mi mo ko re tan ni. Bi se man se
1: ni.
0: Ko si le se radio.

emi gan le ta gbogbo eyan lorun tan olorun ba mi gan le pe ko dogba mo gbogbo soro soro ma ran ti soro soro mo loja ti mo fe lo ta tin ba titi oju oja de agbole abete atawon olojo obi ma gbe yin de be papapa laarin iseju me edogun toku eseun to n gbo wa

0: ti o ba gbo yo se kini o yo je bi ami won yi ni o wa ba yin lo be se lo wasu Matthew en to lo wasu ami o tele wa wo ngbo dori bolu bolu ba lahun o je mo pe problem nla nbe ta ba wasu inu wo mi mo ori wo first Corinthians ni chapter 9 verse 16 o gbo ti Paul so nbe
1: nitori pe bi mo ti wasu yin rere emi ko ni ohun ti emi o fi sogo
0: mi ni nkan kan sogo
1: nitori pe
0: ai gbodo ma se wa lori mi
1: ani
0: lo ba se pe fara Matthew o lo nse kini o nbe bon o ba se kini o
1: bi
0: Matthew emi na gbe enikan bu mi o ni baba e ta odidi le e ku re fun lori radio odidi le e de ku re kan fi mo wasu Matthew bi mba wasu ki ngiri okan mo gbe mo le tale ba mi ki fi wasu Matthew mo le ta ile ma mi okan je pe mo ni le ti fi wasu Matthew mo le ta so mo le ta moto nitori kini o tori iyin rere o ri awon ti gba to apostle ni chapter 4 and chapter 5 bibeli so pe gbogbo eni to nile ati ile mo nta nitori kini tori iyin rere o wa so pe mi tale mo ko fun radio ma ko ju be lo sa eni kan sha mi loruko Jesu mo gbadua ewo ogo o ni je en to ba mo valu gbala anawo si e ma se kini bi won se ori jo ti mo n wa su ka kiri tokun yen pade mi oni esa e wa sa mo fe fun yin lowo e lo ba mi se tract ilu le se tract 10000 e ma ba n hari mo ni yi bayi ni o de ko wole lowo ki ma se kini o Matthew o mo wa su su bo won mi se e bi

telling you. Mo wasu nti won. Sugbe mi wasu. Emi ko mu lebun e. Ibukun re ke se temi nikan. Awon ti kara won na, won o kere ni ikanyan ojo, won o gba gbogbo ere ti an se yan. Mu gbadua loni ewa ogo o ni je o. Sabi o ni je o. O ni je o. Jesu Oluwa wa. Mami owo ni ni akobi oru awon akobi o. Emi de fi gbogbo emi ati gbogbo ori ofe t'Olorun fun mi lati fi pe yin ohun ti mo le se na ni ki wa sori radio ki n so fin nipa pade yi kemi ati yan wa jo gbadua ki n da ororo si photo yen lori photo yen e ma ko nkan meji seyin re e ko anu si leyin ati iranlowo seyin photo akobi yin ke ma mo bo sori oke nu mo wo e ma je ki satani o da yin duro e gbera bayi e ma bo sori oke cell phone number 080 66 48 14 55 080 66 48 14 55 loruko jesu yo dara fun yin orun anu asifun be lo mari jesu

de ni ja ekule pe na de fe sawon na wa yo na wa yo la man shemsi fun o mi o mo ma se shemsi bi oku ofo o olohun mo ja riru re weekend e ja lo daada e ma ba yan ja wo gbogbo eyan la ran kan bayi o anu atori ofe la ri gba bo wa laye otun yo su october dupe ti e oju awon kan ju e lo arin ni gbogbo e wa agbomo bi won ni gbaye pe afi kin fesi laye di te meru gbogbo oro lo lesis won gbogbo oro ko la n fesi si eni ba di eru ogo sori ko ki esara kan ma ba deru ogo renu gbo se bi igba to gbo ri se bi igba to ri mo se bi igba to mo ko le ba jaye pe to fe so na fe gbo o won de record e le won mu yan lo ni he ki esara soro soro ma ran ti soro soro Eja mo lo. Ale Sunday moju mo Monday la ma pade lori eto lowo ori. Loruko lotu eto yo loye gbengo lai wa lo yato. Ati loruko Asis Ademola moju ero fun sata wa e. Kayo de ade osun loruko mi. Egbo dada wa ma se nawo oku agba igbeyawo. Awon nkan ta le fi munu yin dun lo de te de fi enjoy gbogbo abete yin daada. E le pe mi. Eyin di God's power, elewa gbogbo koronu. Baby lawyer, finance mori yin o ese o. Morufu onise owo mo ki o ese. Gbogbo yin pata mo mo lore o. E ba lo nkan ta fe ba mi so number mi re e gbo daada, number mi re. Number mi ni 08 0 34 86 75 71 08 0 34 86 75 71 You know why you're near me, see? Can you deal with me? I do it. You look about to be me, Loma. New vision, you know, ni. Okoya, we. Lower, long, more. Udabo.

0: only those people wey don reach 18 years and above na him go fit play this cashier. And now your state gaming board na him license.
1: The Ember winning a lot. I must go cash my own world. Shooty cash, yeah. Nooty cash, yeah.
2: Kala o jipe pe ninu ekurere alaafia nikan le da fi le se aseyori nipa afojusun e laye o lo ba oke fi sagbekale alara pe online mo ni san mesan bo ba ke fi ailera bi airo orusun ara tita sangun keyin o ma rin koge aile igbapa gbese kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese eni keyin o ma mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruru irin sa igbaloge ti won ti sayewo lodo won to tu asiri bi ta isofisebu ba lara eda lo mu alara pe online mo ni san mesan sara oto lati jajabo lowo kokoro inu eje ora inu eje pajapaja aya lilu pipi abadi jedijedi idakole komo kore o ma le tapai kara o ma gbon riri oju ti wo bye bye aromolegun ati bebe lo e kan si alara pe online mo ni san mesan ni number 1 lodge street beside amazing grace school oke ado ibadan 0813-885-5308 0813-885-5308 Boba n se obi ojojo alara pe online mo ni san mesan ni o kan si
3: Akintun di ore mi afiju ni lado moye lati gba to ti bere se ni lare yi adua kan pere mojo kina si lado ohun ni pe ko lo mo jo sun so ti bi ti bo idi ni pe dilare oniju moto meji pere lo tokun bo ka ati Nigerian UC to gbe ka gele lori po fighta yi iwo na wa wo bi to tin ta won egbe titi ki moto kan wa mo jabo ko so break inu bayi eh ola mo ji kun pada ra lowo re scrap ati pe duro na o se wo ti igbon pade lokso toni tan wa loluyo le nbadan nibi ti gbogbo eyan tin ta moto ti won tin ra moto ibe ni gbogbo eyan gbe moto won lo ti won ti lo nta tan so bed office pelu ilana ntele to ba fe mo ku le lara aro lo joko toko re ni di lokso to ko si n to buru nbe ke se wodi kan lo wa nbe ti won toko won pele tu abo to fokan bale Akintunde ko si nti o so kan re egbe titi ilewu bawon eyan se loko nbe ti won ta lorisirisi ton so bed office pelu ilana ntele ni di lokso to na ni moto ti won ti won ta to je tutu ati tokunbo ti we re pepepe to fokan bale tin ti mo so yi o ba wa yi o daada bi n fo number won ko pe won 0816932 8487 lekan si 0816932 8487
4: e kaabo pada latoju oja gbomi dada Mr. Babatunde Ibrahim ti gbogbo eyan mo si agara o oyinbo ni resi gbogbo bodija bawo ni joni se dada lede welcome back to Niger elu baba re Mr. Babatunde Ibrahim agara unu gbogbo bodija oyinbo alapo resi all love agan o e kaabo e ku rin se daada le de o okay Paris Phones and Electronics to wa ni Abioyo roundabout beside MAF 21 event center ni Ngrodun Lebada e je to seto tori ebun ti an ko le enikan ta lo gba prediction ari mo ro peru nba ti wa ni eru nba o so pe won na Nigeria 3-0 pe Spain no si na England ni 4-1 da predict it right a de ti da ko re se mo ti run ero kan yen bi o kan yen wa nbi Tijani Abdulmalik ko ya ko wa gba ero bani soro re lati odo Paris Telecoms sugba ari a ma boya yo ayo wa lojo Monday e ma beru e ma soju e wa gba e ti e foju rinju ogbe ta yin da city predictor if him boss yin lowo e good ga o ẹwà gbà ọ̀rọ̀ ìbánisọ̀rọ̀ gáwọn èèyàn ti ẹ̀gbọ́n lẹ́nu yín pé bó o lẹ́sẹ̀ mọ̀ gan pé yóò rí bẹ́ẹ̀ rọ́pọ̀lọpọ̀ rò pé yóò rí bẹ́ẹ̀ ju gbogbo ẹ̀ lọ ẹjá fìyàn lẹ̀ prediction mi máa wáyé ọ̀rọ̀ ìpẹ́ nations league wà lé ní àbí ọ̀kẹ́ ẹ̀jẹ̀ ká ṣe ní sétọ̀ làwọn ṣé a máa ráwọn máàchì méjì tó ti dáadáa lé ní àbí ọ̀kẹ́ b and one match image to see that. I have it sorry TikTok. I have it sorry Facebook. Paris, Paris phone and electronics. You don't delay get ya. I want you low on who. I want one yama for any buffoon prediction here. Oh, yak back back, palati ben ye. Ibi a will a day. Aku ojuma, aku dede wo yo ogbeni ti jani oloku dana.
5: Aku ojuma atokun aku ojuma ogbeni yale.
4: Ogbeni sikiru ahi di oju e tere. Awon sikiru lato di omu.
5: Aku ojuma atokun aku ojuma bebe yale. Aku ojuma ri ojuma dono to mo ale ni.
4: Mr. Abdulwasi Yusuf Akorede, aku ojuma.
5: Aku ojuma atokun aku ojuma ogbeni yale. Nke ito akaka ya wala ipe. Bubo ito jani kuna lelo upe kalwa. Aku ojuma jani leo ni joke wa. Aku ojuma ajuma upe lase.
4: Mo set i trap of money. Boy,
5: yeah,
4: right.
3: Nina ke nina ti o ki yin esi tu fun mi.
4: O da gbogbo ariwo lotun lo si ori
3: Portugal. Eh, ese nsoro ni.
4: Ti nlo yi. Lana Rafael Leao o wo jersey number 7. Another wuyewuye to sele. Mo fe ka tan mo le si fawon eyan. Se Leao se laburu ni abi Portugal ni won o da.
5: Eh mo ro pe ofin ati lana ti nbe nbi condition ti won gba in lo fa ku mo number 7. Of Atlantic, I mean, registration in Bateba line up, Kumuro Salafu, Kusilane, Kumuro Salafu. No, I'm about any category or a proof for a report in you. The Ghana can register player meant in your Babon. What about the number, your Latin number 1, Bibi Toba, Barisini, Kumuro Sialafu, Lane, one number.
4: See, I joy you ever saw.
5: See, one fair feel like me, my brother, see, in a job Portugal telly. So yin ko soro kankan lori.
4: Okay, awon eyan wa ni gbe ese ti wo fun player ti o ma pe ko ni gba ball ni number 7 yen.
5: Mi ro pe nkan ti o ni tumo ni e. Tori pe ta ba wo jersey number yi, ta ba wo en to wo ti ni a o fi wo. Agba ball ti o ba wo. Fun agba ball mi ni o ni se pelu mentality agba ball kankan. Fun agba ball mi to ba wo motivation lo je. Fun agba ball. So lati fun eni to wa ni bench. Ti o ni play ti o ni
4: ti o shock se ko wole so lati protect number yen
5: so mi ro pe o je nkan to make sense so ta ba ri agbabo boya ti oluko ni ba ti wa bere pe okay ta nu fe wo jersey ta ba ri agbabo be to ba pe ah ogun ma wo to sare na won si agbabo to yen ke yan pa tewo fun ni yes so mi ro pe aburu wa ni ta ba ri agbabo to wo
6: lagodo temi ti player kan ba se di di so pe eba mu won le mu ni lara won pe ah lara won ti o fe ki alaye ko lanu yonu na
4: to fe lere to tin so
6: ko lo ka wo Rafael Leao ko didi ibere fun jersey number 7 awon igbimo ni won wo pe ta ni o tun kan ta lo tun kan laaye to ngba yen o deserve lati won jersey number
4: 7 Rafael Leao ninu oro re nigba ti fi gagba ka pari e ma pe won ta ri bere si pe ah eh ma lori laya o si gbo jersey number 7 ti Ronaldo ni ah Ronaldo is my idol o ni idol ohun to hun wo ke gege awoko si ohun nu o ni ifo gan ohun ti e cherish number 7 gan tori pe awon omo awon gan on the 7 on the 7 lo hun bi won
5: na de won 7 la tan jele
4: mi gbo
5: even Ronaldo na 17 lo na ti bere ngba figo hun wo
4: 17 lo na koko wo
5: wo 17
4: 17 na ni Leao na
5: won bo na won
6: le je gan awon gan wo
4: awon to e je ato bi
5: 17 ba se John Tobo 17 bo si 7
4: e Ronaldo ti wa fi o le de Portugal le
5: o ma sele so pe ofin ati lana pe gap gbodo si lo fa yan so
4: oluko ni soro kan lade ana won bi lere e ma pe o ni royin won bi lere pe bo le se wa fi ngba ti kini Ronaldo so fun yin to fi lo abe ejo so then after the Ronaldo isu kini ti e le so oluko ni jo Jesus ni pe n to wa nwaju awon bayi oni game ta won gba lale ana awon de win pe o wa important ju gbogbo nkan ki nkan ti ba ti sele lo so fun die yan focus awon ni next game awon lojo Monday táwọn wà ní pápá àṣírí àwọn gẹ́gẹ́ mọ́ ó sì ikọ̀ norway aláyé wíìfù question yẹn.
6: Ẹ dábàá ní ká wo ohun tí bí ó ṣe dáhùn yẹn náà ló dá because a máa ń sọ pé kì í ṣe gbogbo olùkọ́ni tó nímọ̀ bá ṣe ń kọ́ agbábọ́ọ̀lù orí pápá ló ní ìmọ̀ bá ṣe ń fi ìdáhùn sí ìbéèrè. Mo nígbà wọlé ká ní rotenag ni wọn bi ní question yẹn ká ló ní olùkọ́ni yóò mú story yẹn wá láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ pé ẹmọ ẹni sùn ń jọ kí ní àná tó wọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀
4: èmi
6: mo wọ́kọ́ kì
4: kò dá mi lóhùn
6: mo tún wá padà pàdé ẹ̀ pé ronaldo kí ló ṣe láàrin
4: ìdájọ́ ó ti ẹni jọ́ kan tó fẹ́ gbá mi ń kú kú
6: so ó fi hàn pé olùkọ́ni ilé ìmọ̀ tó ń ṣe
4: tó bá ní kò lọ
6: tó bá fún wọn ní ìdáhùn kan
4: tó ti ẹni ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ yẹn rárá
6: wọ́n tún béèrè mí
4: wọ́n wàá tú sí àìmọye
6: ní ìsìndẹ̀rẹ̀ èèbò ó pẹka tó bá lọ sọ wọn gánsì wọn ó tún ya lọ bù mí.
4: Rena Fega wọ́n bí léèrè pé kí ni ó lè sọ ń pa ti ronaldo tó kúrò ní camp ó ní ronaldo gangan mọ̀ ipò wọn àtò òun pé àwọn àjọ wà báyìí ó ní ṣùgbọ́n wọ́n instruct òun pé anything ronaldo òun ò gbọ́dọ̀ sọ. That's Rena Fega.
5: So ta bá wo ọ̀rọ̀ èmi rò pé àwọn tó wà ń kàn pé wọ́n ti ń manage situation yẹn tó ràn fúnra ti mọ̀ pé gbogbo tó ṣẹlẹ̀ lánàá pátá ọ̀rọ̀ ronaldo máa overshadow ẹ̀
4: kò ní
5: sọ̀rọ̀ kankan lẹ́yìn so lápọ̀rọ̀ tèmi rò pé bá ṣe ń manage àti sọ̀rọ̀ yẹn bá ṣe ń manage àti ṣe yẹn pátápátá iná ló dáa jù because wọ́n fi lè sọ̀rọ̀ tó jọmọ́ ronaldo nǹkan yóò máa bàjẹ́ sí ni gbọ́dọ̀ ṣe wáyé sí wọn ti ń dọ́gbọ́n tò lábẹ́lẹ̀.
4: Ààrẹ Portuguese Football Federation wọ́n ti ní bí àwọn máa pe ìpàdé láàrin George Jesus àti Ronaldo àti àwọn tí ó jẹ́ stakeholders ní orílẹ̀-èdè Portugal pé gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ ń ṣe nǹkan tó lọ fà rárá sẹ́kọ̀ lọ fà lóòótọ́.
5: Kò yẹ kó lè lọ fà ṣùgbọ́n tabawo àwọn tí ọ̀rọ̀ yẹn so pọ̀ kò yẹ kó lọ fà láti ìgbà tí ronaldo ti bẹ̀rẹ̀ wọ landlight tabawo àwọn olùkọ́ni tí wọ́n gbà sí national team kò sí olùkọ́ni tó jẹ́ pé ọjọ́ orí ẹ̀ ó kéré ó súnmọ́ àwọn agbábọ̀ portugal so wọ́n gba àgbàlagbà likewise irú àwọn olùkọ́ni tó wà ní 72 years so irú àwọn olùkọ́ni báyẹn láti ṣe kí ló báyìí wá mo rò pé ó yẹ kí ọ̀nà orúkọ náà ń jìndẹ̀ so lápọ̀dọ̀ ti tèmi èmi rò pé wọ́n gbọ́dọ̀ make sure pé àwọn rí manage gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ìṣe.
4: For the last time kó tó di pé a máa tún tẹ̀síwájú láago méjìlá ọ̀sán òfin wà ẹ̀sẹ̀ wà ìjìyà wà nínú ikọ̀ orílẹ̀-èdè portugal pé agbábọ́ọ̀lù tó bá fínúfíndọ̀ kúrò ní camp láì jẹ́ pé ó ní ìdí kan pàtàkì yóò ṣe fáìnì 1000 euro yẹn ti ẹ̀kọ́ ní iṣu wọ́n dẹ̀ fòfin oṣù mẹ́fà dé ṣé irú ìyá yóò jẹ ronaldo àbí wọn ó gbégi fún.
5: Ẹ mọ̀ pé tá a bá sọ pé òfin wa ìjìyà wa àṣà náà máa ń wà.
4: Àṣà
5: náà máa ń wà eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí tó yẹ pé irú òfin ẹ wọ́n fẹ́ lò ní mi rò pé ẹ kàn máa sọ pé ìpàdé kan ó máa wáyé.
4: Kò nílé òpàdé
5: kò nílé òpàdé
4: because
5: ó tiẹ̀
4: ní bẹ̀rẹ̀ pé kí
5: ló ń tó fi lọ mọ́ kàn kéde
4: náà
5: ni pé ìjìyà ti dé o oṣù torípẹ́ ń tọrọ ṣẹlẹ̀ sí yìí tá a máa sọ̀rọ̀ tán orílẹ̀-èdè portugal ọ̀gá àgbà ni májàgbọ́sí ń bẹ́ torí ìtànjẹ́ yé wa pé orílẹ̀-èdè portugal gan ẹ̀ẹ̀mẹta péré ní ẹlọ́wọ́ kan kó tó di pé ronaldo yìí
6: máa tọ́ bá fi dábò lọ́dọ̀ àwọn agbábọ̀ gan pé ṣé kíyà oúnjẹ àbí kíyà ọmọ jẹ sincerely even àwọn tó ń bínú ẹ̀ gan ní national team yẹn gan ò ní fẹ́ kíyà jẹ lápọ̀dọ̀ tèmi kò dẹ̀ lè sí wàhálà national team cause àwọn tí wọn wulẹ̀ fẹ́ ò tó àwọn tán fẹ́.
4: Ọ̀dà àwọn bàbá dago méjìlá àwọn tí wọn ò fẹ́
6: àbí wọn pọ̀jù àwọn tán fẹ́ lọ
4: àwọn tí wọn fẹ́ pọ̀jù àwọn tí ọ̀fẹ́ lọ
6: bẹ́ẹ̀ni
4: àbí
6: àwọn tí wọn fẹ́
4: wọn pọ̀jù àwọn tán fẹ́ lọ ọba dago méjìlá ibẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ alejò ti wà lórí ètò ìyàwó obìnrin olóko dáná ti wà
5: ní
4: obìnrin olóko dáná ẹ kí àwọn ará ilé ẹ dárúkọ ilé iṣẹ́ tẹ̀ ń sojú ẹ kí ará ilé.
7: Ẹ káàárọ̀ gbogbo ará ilé ẹ káàárọ̀ orúkọ mi ni Olódùdé Kẹ́hìndé Christiana láti iléeṣẹ́ CDKE Olódùdé Kẹ́hìndé Christiana. Ìwọ ni yẹyẹ olóko dáná so ni CDK a so pe ke wa je igbe aye irorun lati ma ra won kan ti a nlo ninu ile ke de ma so won die die lai si ile kokon ni ori won en te fe ra phone fe fun ra yin ni phone fun December en te fe change awon kan to wa ni ile yin bi AC ni o en fe ra pumping machine ni o en fe ra television en fe ra awon kan to mu irorun ba wa ninu ile abeyin fe fowo faso mo en fe ra washing machine CDK ni pe ke download app ke de ma je awon igbe aye irorun yi lai si ile kokon lori awon kan ti a ntan ni ori app wa ni CDK na fa la san yin ni ososẹ tabi ni osoosu en te rewo ni osoosu lati osu meji titi de odun kan then ose lati 4 weeks to 48 weeks
8: 4 weeks to 48 weeks
7: Benny.
8: To ba je pe ose leyan fe mu starting from 4 weeks
7: Benny, sir. Mm. Ono le fi so
8: o fe ki mo le wa nbe ko mo je pe ngba to ti je pe awon even number pe
7: 4 6 kan kan 6 8
8: tell me ma lo so pe 2 weeks
7: ara ko si 2 weeks
8: starting from
7: si
8: but 2 months wa
7: Benny.
8: Sugbon starting from the week 4 ni
7: 4 lo ti bere e fe ra keke ni e fe ra okada e fe ra laptop leyin onje bata aso nikan ni CDK uta amọ wo nkan tan lo ni le fe ra air fryer ni o e fe ra blender e fe tun kitchen yin se awon kan yi le le ra ni CDK e CDK de so fun wa pe ta ba ti san wa de ilaji installment plan wa la ma gba oja nkan tele tun mo si ni pe e fe ra solar freezer bai lori hapo wa e wa lo mu odun kan leyin osu mefa le ma to gba oja yin e ba san osu mefa ise layin ni osu akoko e ni igba December ti de tan ma lo ko so wo pe won ni ka won san 70% CDK ko o
8: e je nsare tan ma le ke sare de ni ilo eni ni pe se ni office ni osogbo ise yin gan pa dandan ke office ni
7: ke office ni osogbo e download app ba ni office ni osogbo mo to ma download app ba yen kon lo si bi account section kon scroll down on ma list awon office
8: wo gbo offices ni state ko kan
7: pata lo wa ni
8: te ba ti lo te ba ti download
7: app CDK ni play store tabi app store CDCARE loruko app yen
8: te ba ti download app yen e scroll down patapata ni sale re
7: be ni account section
8: e ri gbogbo list ati addresses to je
7: ma phone number te le pe gan
8: offices won ni gbogbo states ni gbogbo state patapata abi
7: Benny Saboshiri ni so mo se so le kan pe December ti de ma e kan gba yin awon kan ma ni pe won ta ma san 30% awon pa san 40% CDK ko ni yen ori app le ti ma ra account number yin be le ti ma ri te ma san owo si to ti de ilaji installment plan oni CDK a deliver fun yin e ma san owo fun anybody ni Facebook abi ni anywhere o so office wa to wa ni apata ni Ibadan o ti n sise amo ile epo yen o ti bere si ni sise bo CDK ti n sise ni waju Finrest supermarket gogo lo wa ni apata
8: awon ololufe ke bere pe se yan le ri ibora lori app yin
7: ina bere ni o number office apata e de ko 070 7460 39
8: se ti agree pe won le ri ni
7: one lekan si 070 7460 39 11 CDK otabo
8: eleyi mo ba ga so ni yen won ni san le ri bora nbe won be
7: CDK otabo
8: fourth buying
7: ele to wa ni junction moko veterinary gogo ni mokola
8: awon olulufe mi ni o ran mi le ma
7: junction veterinary mokola ele pe wa si 070 7454 3005 070 7454 3005
8: eni kan lo n try lati se nkan kan lori app ma so pe ko n de office
7: bi eni en da se ko ye won ni so ani commerce office kali explain fun dada
8: e lo service won won office awon wa ni osogbo na everywhere lo wa bo se je niyan o eyin oruko yin ke to ma lo
7: oruko mi ni kikun olodede kende christiana olokodanu
8: bo se je nu o le ri bora lori ibe o fo fourth buyer abi ki lo pe be mi o ma ton wa ki titi la yo aku ojumo jare tawon olorufe mi ko ni o ku mi si wahala
9: bayi won le ko si wahala lejo mo regulate ara ni won le wo nkan to da won mo ku bo won le ko si wahala
10: iwo na mo mo faye gba won tori elomi o kan ra phone ti o wo pe kilo n fe ma se
9: nkan fe fi phone daran
10: eh mo de won o doran
9: bo so pe cyber cyber law cyber crime law ti wa
8: o wa
9: tawon to come to ba lo se awon kan pe ba kan mi mo ni
10: phone elomi le bere pe elomi le bere pe se eyan le ri mo mi president ra mi
8: lori
10: app to ba ti te bayi o te ti enu ohun o kuku mo pe ohun ti te lo o ti te lo nu o wa kene to ba fe
8: magaji
9: se ni jo so pe boya ori president o ori bayi o apa re ri bayi o ori gomina ri bayi o
8: ah
11: pe se bo lo ni phone won si mo to wa
8: mo
11: yara won lo won o kete
8: mo ti e wa gbo mo fe ka ti e tan mo le soro te bi nsawada yi o so ma up till now opolopo omo yi pe n to ba wu oko lo le dalara lori phone e mo
11: a lo fi re ti wa
8: e na mo ti mo be bi fani se
10: wa
8: mo a ni se mo be ka tan mo le si dada
10: wa mo
8: ora te bi se eya yi
11: o ka je kan mo
8: kama ma ro gba wa da la nse
11: to
8: ba mo opolopo ti mo pe eh awon oro agba online lewa se bo se
10: se bo ba se bo se wo ni isin ara ti en kan awon osele to abule wa nigeria
11: no come boy you don't happen they don't take calm
10: nsi ko don't pack am
11: won gbe lo ni
8: a lo ni je ma online lowa
10: elomi o
8: mo ko ma jabo
10: o mo kan ti je elomi ta eri ogi ni ta o
8: ti o leyan
11: eri ogi
8: aba ti o leyan keke
10: toto gio
8: eh lawa elomi o wa lo do ori president
11: rite la ori
8: elomi le lo we bandana fun president
11: eh yo agbe pan pa si
10: lo ara elomi lo ko le lo ko kini ese ti o wa gbe si page e ma wo won bayi pe
8: ah olore ni nlo yi
11: eh eleyi opon mi o
8: ti lo nlo yi cyber bully
10: ni wa to je pe
8: cyber
11: cyber stalking
10: ni wa to je pe eh ke se gbogbo ogba ni oko ma nfi ajagi fun omo re ti o nta
8: te gbe ma ba ta kete
10: let to say
8: won sanwo awu ti en gba won sanwo mi ti won o ti o ko mi wa
10: eyo kan si gbe igba pe adaku esanu wa bara o gbe fele de
8: ba ti e ko bi pe kilo se
10: kilo se
11: awon to lo gbe gba bara ba gan mo bu package ara
8: mo bu gomina ni kilo wa de be
11: o wa mo to fi wa de
10: fi gomina le fura
11: ara re
10: ki gomina mo se
11: to wa be lo fi kala awon mo le bi yin o de be omo ti mo fi wa dun olopa ko no mu re ni be boya bi awon dss aba awon special unit ni won wa gbe to ye pe tawon olopa gan to lo bi to ti mo yan se ba ra won ju to be ri pe awon oga ti
10: o dabi ojo kan ni eh eni ko ba ko lu moto mi ni oja ba mo ba ni ina yo o ti pa die ba ni ina yo rira ni fun yin o ebe sapo se nkan kan o ba ni kin dakun ko ba ti di ola ngba gbogbo ero po awon wa ba mi ni ise mo ba ni oloko ni so nbe awon people yi o ba mi kale mo mo ngba de be oloko ko do bale fun
8: nta eni ko lo ba fa wahala Oro
10: lo si ba close.
11: En ta mu dani ta fe fi si nkan mu ta
10: gara ti jona mo le. E pere sa iku jo beta. Mo woju oloko dada.
11: Kezi officer mo nse bayi.
8: Kezi e wo officer. E wo officer ta mu da.
11: Me se di association.
10: Bi kezi se close ni.
11: Ah e jo wo.
10: Mo ya ah. Sejo ti wa wo. Se wa ba yu un yo ja mo.
8: Ko
10: wa
8: beru mi. E ja le nbe ni.
10: Ah mo ya ni o le ma lo.
11: Ta mo pade mo.
10: O le ma lo.
11: Lo wa le ti top striker.
8: Ibe na ni ja le.
10: Nigbati soda ba fo eleti. To wa so wi pe brother re kan nu ile. Se yin sergeant ni won ni se olopa. Na lo e lo pe won.
8: O go my oga ba nse Morris.
10: Morris.
11: Morris.
10: Ah. Yo ma be yo ma
8: da. Eyan ya han ni. We want to be ya ni.
11: Adi wa
10: den to. Aje ku ya lo tu je.
11: Yo kan se e se mo na ju.
8: Fun di e.
10: Wa la ma kokoko kuko.
8: Cyber bully.
10: Kokoko nbe.
8: O wa lo gbo ri president o se tere o
11: wa se re online online
8: o se se re ti
11: o
8: wa se photo
11: o wa se ye to wa to bi elomi to wa baje kini kan ti emi ati e ba jo soro nisin pe ati wa jo so awon oro ari emi ati e lo yo wa o ri pe whatsapp go so ri pe oro yo wa encrypt
8: yo wa record e
11: yo record gbogbo e yo wa mo fun kaaki so ri bo se nseun tori pe nfun olanfani
10: lati mo gbe ti
11: de ke pe lo so fa awon eyan o ko wa lo sebe lai se wipe mo mo si oluwa o
8: ewon re
11: ti n ba fi le fo so folopa iru eni be o lo si
8: to ba n gbo pe e gba wa o e gba wa o ti se ewon o ewon re o lo ba yi o ewon re o
10: I love you, Christmas.
8: Iya lohun to fi sile ni gba tan gba si gba. Ohun to fi sile ni gba tan gba si gba. O ni e gba mi o. E gba mi o. E won re o. Won ti ma mi o. E gba o. Iya lohun to fi sile ni gba tan gba si gaga. Ohun to fi sile ni gba tan gba si gaga.
10: E gba o. Wa ma wo.
11: Awa re
10: je. Wo bi bubo. Nkan ta ko pasu o de
11: ba. Omo ni nsin. Ma babo.
8: Iba Yesu gan o gbe mu.
10: Ah.
8: Ki la kan na
10: ma. Ah, bani to ti travel ngba to se.
8: Emi o ti le Canada mo.
10: Canada.
11: Top striker, time e lo mo gbo.
8: Mi o ti e si.
11: Time e lo mo gbo. Ma babo. Ma babo. Omo ni nsin. Ma babo. Ma babo.
8: ba yesu ni nki o a pade lana olohun o le mo ko
10: se baba onorebu
8: e gangan
11: baba onorebu baba loya
8: o ti tojo meta
10: indun mi o
8: eh o tojo meta o na ngbo ko
10: le
8: ngbo
10: wa ba yesu
11: baba onorebu ba loya
10: baba onorebu
8: le mo gbo wa o na lo ti a ngbo yi
10: o ti ngba bayi
8: o ti tojo meta
10: onore o tojo meta o ti ngba ma se bo ti se won
11: o ni o ma do woru mo baba onore ba
10: mi o fe
8: o si se be
10: e se eyan buruku e se eyan buruku
11: o ma si komo ka
8: o ma pe ti nro po okan le ma se be bo se a ngbo ni se
11: o ti lo ba
8: oni se okan ola
10: baba onore bu
8: mo ba baba onore bu promise re
10: o ti da ba bo si jeri re bo si jeri re ah
8: oni se okan
10: ebe e ga pa o je ko jo mowo olo baba baba na rebu
11: ko rebu ko che wa na lowo
10: bayesi ti n ba gbo titi ago bejila
11: mo ko ti ni
8: ra e ba gbara bo mande
10: a ti to
8: lo ri fi
10: lo ri fi mu
11: ten light ba
10: o ri fi mu ma
8: o no
10: o no fe to be o si mo mi o si mo mi
11: oko
10: o si mo mi pe ye ye
8: ma be
11: ma bo
8: o ri fi
11: a ti korin awin lenu
8: orin awin a ti korin awin
11: le rai
10: a ti kawo ra record ko la ko to
8: eyin o baba dago mewa gerege la ro yi awon ti o gba 1 million en ti o gba 1 million e ma mura le star 347 star 1004 star 2 ash ni o gbo debe lo se foto agbarin ko gbe ori ko gbe ori ai o
10: agbasi
8: ori film
11: ma se jeje
8: o da bo

0: bo pada edo kiro yi wa gbera to ba yo yi kon ni lagelure 96.7 fm oke to ga joke lo e ja bere ni papapa tori are ojo muso lokun mo o
1: oya
0: to lori bi orilede wa nigeria se se ajoyo popo sisin ti igba ominira odun 1466 won ni awon gomina awon eyan kanrin kanrin lorilede nigeria ni won tin pe fun isokan igba alaafia laaye ati lati ni akoyawo tohun ti iwo omo luabi lori bi orilede wa nigeria ti ente si owo waju lairo ti awon ipenija yi ti orilede nigeria nkoju won ni orilede wa nigeria lana ti se ojobo thursday ona ni won se ayajo ayeye odun ikerin din ni 1466 ti o gba ominira won ni gbogbo awon ipenija ti orilede yi nkoju sibe sibe ona lati ri eto abo eleyi to mehe bako naa ni ainise lowo ti ati oshi won ni to fi mo eto raje eleyi to dagun ati awon oro ti o ye ki awon eyan ma so oro ibani loruko je iwo odaran lolokun ojokan ati wahala lotun losi won ni sibe sibe orilede nigeria won ni lo alaafia o ati ka si gbara wa fi ari gbara wa o gomina ipinle kebi nasiru idris o salaye ninu oro re lori oro ti ayeye ti odun orilede nigeria to gba ominira oro orilede ore gbogbo omo orilede nigeria yi pe e je ki a gba wi pe orilede nigeria yo dara ninu adura wa ati lati je omo orilede nigeria rere eleyi ti o han ninu iwa ati ise eni kokan ka si ni ireti wi pe ola orilede yi yo dara o ninu oro ti gomina ipinle rivers similala ifubara oke si gbogbo awon mo orilede nigeria patapata wi pe opakutele orilede nigeria ni eto raje to si gbodo ni idagbasoke eleyi to ni itumo bi orilede nigeria oba wa ni isokan laarin ara won o dabe ni pe nkan ohun yo ri bakan bakan ohun ninu eto raje orilede nigeria a si gbodo wa ni isokan lati gbe laruge ninu oro ti e eni ti se gomina Caleb Mutfwang ti ipinle plateau ohun na soro pelu lati so fun omorilede nigeria yi pe e ma ja dekun o lati ma gbadura fun orilede yi bakan na lo tun lu akoko ohun lati mu awon eyan ti won wa ninu ogba tun se tun ni ro lati tu won sile eleyi ti o ku gede ki ojo won ko pe koda awon ti won fi si eleyi ti won ni won lo re yegi fun won won ni bi merin ni won ni ipinle ohun to si ni ki won fi won si ewon gbere bakan na lo tun se lalaye o bi pe gbogbo awon orilede nigeria ti won wa ni ile okere o ye ki kaluku na pada wale o ki ajo sise papo ki orilede nigeria ko le dara bi pe ajo se wa ni isokan orilede nigeria ki se fe nikan o idagbasoke orilede nigeria ki se fun enikan gbogbo awon mo to ba je orilede nigeria ti se pe boya orilede nigeria la wa to je pe ile okere ni ka di jo se ko le dara ninu oro ti re na gomina ipinle oyo gomina seyi makinde gomina na soro lori ipo ti orilede nigeria wa nigba ton lanfani lati ma wo bi awon eyan se yan bi awon akeko se yan bi ologun yen ni papa isere lekan salami tin be ni adamo sigba nilu ibadan nibi ti ani ti se igba keji re yin o bayo lawa to ti lanfani ati soju gbenu so fu gomina ipe gbogbo isokan orilede nigeria o gbodo wa ni ikawe enikankan o tori ojo ola rere oni orilede nigeria npe fun ka si yera fun awon to ba si jo pe eleya meya tabi elesi jesin ka ma fi oro esin gbe orilede nigeria ka ma fi gbe sanle o ka si setan lati fi ara wa jin fun isokan fun orilede yi porupe awon ogun rere ti le ti awon baba wa ti fi sile fun orilede nigeria a gbodo wo gbogbo eran ko baje o
1: oda iwe royin di gaija ni ayin ni won ti mu royin akoko ka nibi ti eni ti se omo oye fun ipo re lati nu egbe oselu ADC ni egbe olowo nbowo Atiku Abubakar won ni lomo ti fi owo gbaya pe egbo eran lohun fowo so ki se gun o ohun setan to si n se ileri lati mu opede ba imo yibo mo se ayuyu eto dibo lorilede Nigeria to nti mi mo ro ajo olominira ti n se eto dibo nile yi INEC ni agbara o ko le ba duro lori ese ara re bo n ba ti le di are ni orilede Nigeria bakan lewe ni won ni eni ti se okan lara won adari omo ilegbimo asofin nile yi ope yemi bamidele lo ti se oki lo fun awon oloselu eye ma soro ko ba kun gbe e ma soro eleyi ti o da omi oko omi oke ti o daru mo ti todo lorilede Nigeria oni bo ti le je wi pe ko wa ninu oselu na lo lanfani lati bota mo se temi ni omu temi ni ogba fun awon orilede Nigeria mo se ipolongo oni ki awon eyan wa se leyi pelu ogbon ori pelu laakai leni mu lasibo kankan da nibi ti wuli omo eni ti se okan lara awon adari omo legbimo asofin ohun ina lo fi oro ohun lede o pelu orilede Nigeria te nse ayajo ominira eleyi ta gbomira lowo awon ibo amunisin ta si wa pe odun 66 years anniversary of independence ni orilede Nigeria bakan ewe ninu oro ti e eni ti wa

0: ma te waju ki nkan mu yesi ko ri bo ti yori o ni orilede yi oni agboro se igbalaye fun ajo lominire leto dibo nile yi ko ti se re bo ti to ati bo ti ye lai ni ma fi okun fun won lorun wi pe nte agboro se ni o tun se leri ni pe egbo loju ogan mi ma se ndibo tan lawon ibudu eto dibo ni lo won ri dajo wi pe si dibo tara sose in bo bi to yo bo si ta ma nigeria o si ri oni e tun wa ma gbo enikeni eleyi to ba taibu raibu yibu beibu ni orilede nigeria oni awon ri dajo wi pe iya to dogbin yo je rufe eyan be ti awon nigeria won si mo pe egbo iya ti won fi je ni ko le ba ja adina igbo okufu re ni fe ni be elomi to na ba fe gbe ru gbe si awon o ai si be la ba da si beni to ti gba kan ja re ni orilede nigeria good luck ebele jonathan ninu oro ti e na oni se ri bi ta ba oro wa de orilede nigeria a kan fe enikan sa o eni ti ori e pe po to si ni fi orilede nigeria dogongo ela nilo lati le waju wa lorilede nigeria
1: so oni pelu bi gbogbo nkan ti se ri lasiko yi awon osise ti won sise pelu ijoba apapo ipile ati ijoba ibile ni won ni awon ti se ton o fun iyanseledu onikilo olojo meta eti awon pe fun ti awon si ti so tele ti yo bere ni ojo keji osu kewa odun 2026 ta wa yojo eti friday lo bo si o won ni leyin ipade eti awon ti won je igbimo ohun ti won lanfani ati se joint national public service negotiating council ele ti won si so pe gbogbo efori sopon ni won ni eni ojo eti to ba ti di asale titi wo ojo esimi sunday ojo kerin osu kewa odun 2026 o na ni gbogbo nkan yo pa kese pelu iyanseledu onikilo eleyi ti awon so pe awon ma gule nta won ojobo thursday yun lana ni akowe fun won comrade olowo yogbenga lo fi iwe sita fun gbogbo awon omo egbe patapata ni tibuto orilede wa nigeria ninu iwe ohun lo ni nse o pelu iwe ti won mu tarata lo si odo ijoba apapo orilede wa nigeria to si de ikawo are bola metinubu lojo kokan le ni ogun osu kesan odun 2026 ta wa yi e to ni nse lori awon nkan ti won piyamo re kale ti won tari re si ijoba apapo orilede wa nigeria pe nta fe ri won ni ijoba fun awon lesi lori oro iwe ti won mu sowo si ile ise are to ni won te are bola metinubu lowo o lati ojo kokan le logun osu kesan odun 2026 ti awon ko sibe won ni lara re o na ni awon so fun ijoba apapo pe ani owo epo robi jala kan egbe si edegbeta naira 500 naira ni awon fe ko wa ni tibuto orilede wa nigeria won ni bakan na owo osu awon osise eleyi ti awon ti so pe leto isejoba meteta ti ijoba apapo ipinle ati ti ijoba ibile atunse gbodo ba ni tarata o si ti ni gbedeke njo ti atunse yo ba owo osu ati awon owo ajemonu lolokun ojokan won ni iwe ohun la won ri ti awon mu lo won ni sugbon esi kankan lori re ko ti ti awon lowo titi di sin yi lori bi won se bere ijoko papo lati osu kini odun 2027 nibi ti won o gbe owo osu to kere julo ti awon osise o mo gba gbedeke ti won gbe le lori won ni awon fe ki ijoba apapo orilede wa nigeria ti e soro se e gba iwe ti awon fi sowo si yin leyin ti e gba iwe ki le ni so

n la won mologun ti bere si ni tewogba o bere lati osu kesan odun ta wa yi leyin ti ijoba orilede nigeria ti won ti kede re bi pe alekun yo ma ba wo osu awon osise ti ejo mologun lasiko ta wa yi o won ni eni ti se adari fun eka royin ni le se mologun le yi major general samaila uba won ni lo fi die mule fun awon dire ni lo abuja bi pe

0: en oke sibe o ni e wa mo wo saaju owo ti won fi san owo so awon osise ti anjo mo ologun won ni o ti wa gbe oke bayi lati billion elei toto ota leri egbeta naira iyan 660 billion naira o ti gbera so o ti lo re di billion lona oko o le ni 7000 o le 4 iyan 924 billion naira lati ku ta wa yi
1: so won ni ti se oludije labi ase egbe oselu African Democratic Congress ADC toto ti fi igba kan ri je igba keja re ri lorilede yi Atiku Abubakar lomo ti bere si ni soro lori oro eleyi to jade lenu are Bola Ahmed Tinubu lasiko ayajo ayeye igbominira orilede Nigeria to pe odun 1964 eleyi ti are se lalaye fun gbogbo omo orilede Nigeria wi pe toro aje orilede yi o mo tin ru gogo si to si je wi pe gbogbo awon nkan to denu kole tele o ti bere si ni lo soke dada pelu igbese ti ijoba apapo orilede wa Nigeria n gbe lati mu atunse ba gbogbo awon nkan yi ni orilede wa Nigeria bo ti je pe bi odun meta seyin o na ni eto isakoso yi lo gba ipo pa mo sibe sibe gbogbo awon nkan ti won to lesese wi pe o ti ni ayipada rere orilede wa Nigeria ni Atiku Abubakar to yo jade lojo bo Thursday yun lana wi pe dey play e ma to ara yin je lori oro ele ti orilede wa Nigeria so ko soro nbe pinpin bi ti wu ko mo won ni oro wo lo wa nbe ibi to je pe igbe aye o derun fun omo orilede Nigeria lati gbe gbogbo omo lebi o na ni o da be ni pe ise ni won han han je ati je ati mu o le koko fun won oni eto ilera lorilede yi oni pon to ni o beyan ba de be o to won kokko sa para seyin na tori pe ko si eto ilera to poju owo ba kan na ni eto irina nkan ti se lapa kan lorilede yi won ni gbogbo awon to je amu aye derun fun awon lorilede Nigeria do di fi agan won ni gbogbo oro ti are Bola Ahmed Tinubu so fun ayajo ti gbomira orilede Nigeria to waye lojo bo Thursday ana to si je pe gbogbo awon to ni se pelu eri lori eto raje o na ni are toka si lo mu ki igba keja re tele lorilede wa Nigeria na bere si ni so eni to si tun je oludije dupa re labi ase egbe oselu ADC ni pe ko si idagbasoke kankan eleyi ti a le toka si fun orilede yi o papa julo fun awon orilede wa Nigeria tori bi ti nkan de duro bayi nse lo da be ni pe o ko se se fun awon orilede Nigeria lati ni alaafia kankan bi ti wu ko mo ninu eto isa koso yi o oni e wo ipo ti orilede Nigeria wa lowo lowo pelu bi won se yo owo irowo kuro lare epo robi nse lo wa da be ni pe bi eyan gbe eru to je okuta le omo orilede Nigeria lori oni asan satan o na ni owo ori atunse kankan o si feto araje gbogbo e kan wa sile ni ko si egbega kankan fun omo orilede yi ati gbe ile awon omo orilede Nigeria oni o pakaso o ile gbe o se gbe fun won mo eto ko oro aje orilede Nigeria fun eni kankan o ti denu kole eni to ti fi igba kan re je igba keja orilede wa Nigeria wa nse lalaye wi pe be ba mo o orilede e je ka won so fun yi o ipo ti awon orilede Nigeria wa lasiko yi won sunkun sinu won sunkun sita awon to si sunkun sita opolopo o na lo ti di akurete ti o ri owo oro senu opolopo ti dagbere faye podigbo se ninu ise ati osi opolopo ebi ni o mo ona agbe gba mo opolopo awon agbe won le roko mo opolopo awon obi won le lanfani ati ran awon won si lo si ile iwe mo opolopo awon obi lo tu je pe owo itana o na ni won lanfani lati ma san atowo itusile fun awon ajinigbe lo ni pelu ife ni kaluku fi ndawo jo fun omo orilede wa Nigeria e wa ni nkan ti da fun orilede yi are be ba ri nkan so mo e je wa nkan mi so tori nte wi fun orilede Nigeria yi ko ri be o
0: iwe royin Daily Post ni ahin lori oro ayajo ojo ominira orilede Nigeria na October 1 won ni okan lara awon eni ti se agbenuso fun egbe oselu olowo nbowo ni African Democratic Congress ADC iyen Kenneth Okonko won ni ina ni omo ti bo ta to salaye oro loko Atiku Abubakar won ni ofenu ya eyin oro ti are Bola Ahmed Tinubu ba mo Nigeria so pelu ba je se ayajo ominira odun kerinde ni 66 Independence Day ele to ba wa soro won ni inu oro ti are Bola Ahmed Tinubu so to wa nsalaye orilede Nigeria odun 2023 gege bi alaisan eleyi to je wi pe jejere ina ni n ba fira mo ni are Bola Ahmed Tinubu ninu oro atejade le to ba mo Nigeria so lojobo Thursday ina lo sapejuwe oro gbesi aye orilede Nigeria lodun 2023 gege bi alaisan eleti awon dokita won ti si aye fun pe da ko kini si eni gana ti ru ti ngbe oni gba won oye won ni pe jejere lomo ni omo ni cancer oni isakoso hun ni lo ti wa gun le gbogbo ona pe bo la ti be se ti oro orilede Nigeria yo fi lojutu nigba ti okonko yo mo fesi lori itakun xre lojobo Thursday okonko ni egbon orilede Nigeria olomo bukun wa gidi gan mo ni gbogbo kila ni lo ti anina nile yi oni orilede Nigeria ai a mo jerora lati ipase jejere cancer bi ti wuli omo o oni pelu towotowo fun are Bola Ahmed Tinubu oni olomo jari orilede Nigeria oni jejere o tori pe orilede eleti obo oke to bukun fun ni won ni bakan na inu oro ti iyeson wike oni se bi lo salaye oro pe ejo selu APC o mo ni jejere cancer ati pe isakoso are Bola Ahmed Tinubu gan eleti wa je ki jejere un ko wa ranju ta fun omo Nigeria kan wa ri dada oni se bi are Bola Ahmed Tinubu tan soro re oni eloloba epo betiro ni jala kan oni eh owo toto 100 naira o din marun iyen wa ra 95 naira ebi ne ba jala betiro kan oni sugbon sa eloni are ti so di nisin o ti so di 1500 naira 1500 naira oni esiyun be lawo gedengbe oni eloni won ta dollar nigbati o de ori isakoso oni se bi eriwo naira o le ni adota iyen 450 naira eni won ta dollar nigba na oni ni se eloni won se dollar egbeje naira 1400 naira eni won se dollar yo kan oni gbese ti orilede Nigeria je ka re Bola Ahmed Tinubu to de ori apere oni se bi trillion meta din ni 80 naira ni 77 trillion naira oni ni nsin kan 166.6 trillion naira ini gbese eleti orilede Nigeria je ti tun ya si oni e wa wo eto abo orilede Nigeria oni nkan ti denu kole lagbon be oni ta ba wa so tenu ni bo oni lasiko ta wa yi ni orilede Nigeria laarin odun meta ati abo to lo lori apere o ti lu ojo toto odun odi mewa 290 days nile okere oni iya si nje orilede Nigeria
2: endo ki ni Lagilu FM 96.7
3: Ìṣàkóso ìjọba ìpínlẹ̀ Abi orílẹ̀-èdè jẹ́ mọ́ ọ̀rọ̀ nípa ìtọ́sọ́nà àṣeyọrí ìdáàbòbò fún ọjọ́ iwájú àwọn ènìyàn ìpínlẹ̀ tàbí orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀. Ìṣèjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kì í ṣòro ẹnu, ó gbọ́gbọ́n, ó nílò ìmọ̀ pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìrírí àti ìmúrasílẹ̀.
4: Bẹ́ẹ̀ni, Barista Sarafadin Abiodun Ali àti igbákejì rẹ̀, Ọ̀nọ́rẹ́bù Adesanji Adedeji ni wọ́n ní gbogbo àmúyẹ yìí láti bí ìsánákí èso òkun. Ìrírí wọn bẹ̀rẹ̀ láti ìjọba ìbílẹ̀ dé ìjọba ìpínlẹ̀ láti ilé-iṣẹ́ ìjọba dé aṣòfin àgbà orílẹ̀-èdè. Ìrírí wọn yóò sọ̀rọ̀ bí wọ́n bá dé ipò gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́.
3: Barista Sarafa Abiodun Ali, apá òfìsí ogun rán, ọmọlúàbí ènìyàn, olóyè tó lóye ìṣèjọba, olóyè tó níran gidi, ìtẹ̀síwájú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló jẹ́ lógún. Ó ti ní ìmúrasílẹ̀ fún ìdàgbàsókè àti àlàáfíà àwọn èèyàn rẹ̀. Ọjọ́ ti pẹ́, yóò ṣiṣẹ́ ire fún ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó dára jùlọ. Tó bá dépò gómìnà.
4: Ẹ jẹ́ ká dìbò wa fún Barista Sarafa Abiodun Ali gẹ́gẹ́ bí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ẹgbẹ́ onígbà

0: Oloye Adegboyega Taofeek Adegoke under ADC for the next Oyo State Governor.
1: Karaoke gbẹgbẹ ninu ẹkurẹrẹ alaafia nikan le davi le ṣe aṣeyọri nipa afojusun ẹ laye nlọba oke fi sagbekale alara pe online mo ni san mẹsan bo ba ke fi ailera bi airorunsun ara tita sangun sangun keyin o ma rin ko gẹ ko gẹ aile igbapa gbẹsẹ kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atẹlẹsẹ kikan ni gorogo ki bata o jabo lẹsẹ ni keyin o ma mọ tabi keyin o ma ru ko ma gbẹ awọn oniruru irinṣẹ igbalode ti won ti ṣayẹwo lọdọ won to tu asiri bi ta isofise buba lara ẹda mu alara pe online mo ni san mẹsan sara oto lati jajabo lowo kokoro inu eje ora inu eje pajapaja aya lilu pipi abadi jedi jedi idakole komo kore o ma le tapai kara mo gbon riri oju ti wo bye bye aromolegun ati be be lo ekan si alara pe online mo ni san mẹsan ni number 1 lodge street beside amazing grace school okeado ibadan 0813-885-5308 0813-885-5308 bo ban se obi ojojo alara bi online mo ni san mesan ni o kan si
2: Lagilu FM 96.7 edokiri
3: pada edoki royin tesiwaju ikanni lagelure 96.7 fm oke to gaju oke lo o de pada e se white o ti ya tu gbera o to won ni tinu ti fo ni omi le gbe awon omo egbe oselu all progressive congress apc ni ibadan north ati ibadan northeast fi ku ara won o won ni won le ni egberun marun o ba bo koso sinu egbe oselu alliance people's movement apm won jeje ati leyin won fun Adeboye Sangogade tohun ti ti gbogbo eyan mo si Boye Nation won ni gbogbo atileyin eleyi to to to ye na wo se fu o lati ward kini siti di ward kejila ninu egbe oselu APC ni won ti gbera tan ti won dide o odinu egbe oselu APM won ni lati gbogbo ward ohun ni gbogbo won ti gbera ti won si bere si ni pariwo ti won ko ni ti won lulu ni pe o ya o ninu egbe oselu APM Wani won koko se ayeye ti Ibadan na tina ni ibi ti won ti se pade ni Yemetu won ni won tun se ti Ibadan notice ni padi won ni gbogbo wa patapata na ni won si to tele ra won ti won dowo aso egbejo da won ni gbogbo awon eyan yi o na ni Alhaji wa lesanu si lo le waju won ni Ibadan not won ni ti Ibadan notice o na ni honorable Oyewole Sangogade Sunday lo le waju won o ti gbogbo won si bere si ni dunu ti won fo san ayo tinu won dun ton fo fe pe awon dupa o awon bo sinu egbe oselu APM lara awon ti won ti jo ko worin pelu ilu ati jo lati ri Alhaji Endurance honorable Sikuru Atere eni to ti fi gba kori je igba keje alaga Alhaji Alola Yusuf honorable Emmanuel Olofisowo to ti fi gba kori je councilor won ni gbogbo awon eyan lati ward ward ati ijoba ibile yi ni won kora won jo ti won si bokoso sinu egbe oselu APM nigba to lanfani lati ma soro Alhaji Wale Sanusi o se lalaye wi pe didara po mo egbe oselu APM awon ko se si o awon mo lo re darapo mo egbe oselu ini lati se atileyin fun gomina se Makinde o ki won le jawo olubori ni bi eto idibo to nbo lona lodun 2027 won ni bakan na ni awon se atileyin fun Adeboye Akande Sangogade Boye Nation eleyi to ti darapo mo egbe oselu APM ko wa le mo bi pe Boye Nation ni ero leyin ni awon na se darapo pe o ya ni so nbe ni so libe ori ti awon eyan ti won lanfani lati mo ko fun Boye Nation nu won ni gbogbo patapata ni won si jeje atileyin o bakan na ni Sanusi lo tun se lalaye bi pe ise ti bere lọ́dọ̀ àtàwọn o láti ẹsẹ̀ kùkú làwọn ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kú àwọn èèyàn jọ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú APM kì í ṣeré o torí àwọn ọmọ táwọn ń ṣe o àwọn ò sì pa aláẹnu lásán wọn ni gbogbo táwọn ń sọ àwọn ọmọ tí àwọn ń wí nígbà tí wọ́n gbérọ̀rọ̀ gẹ̀rẹ̀ sí òun náà lẹ́nu ní Ìbàdàn north east àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú APC tó darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APM níbi tí honorable Oyewole Sangogade tó ti gbélé wájú wọn ló ń ṣe lálàyé pé ṣé 2027 ẹ lọ fọkàn balẹ̀ ẹ ti rí nkankan wọn ni gbogbo wọn bá bẹ̀rẹ̀ sí ní kíjọ mọ́lẹ̀ tí wọ́n ń kíjọ mọ́lẹ̀ tó máa ń jó gan mọ̀ ni tí wọ́n ń kọ ni pé kékeré leléyìí tẹ́ ẹ rí sáwọn èèyàn rè wọn ti pọ̀ tó àwọn tún lọ rèé kú àwọn èèyàn àwọn tún lọ yèé kó wọn wá sí i tẹ́ wàá mọ̀ wípé àwọn ò fi ẹnu ṣe o gbogbo ara gbogbo oju gbogbo owa lawon o fi se won ni kin si se pe awon lo re gossip kan rara o awon ososelu koro lodo tawon awon ti gbe oselu tawon awon ti gbe si gbangba o lati se atileyin fun eni ti o je oludije labi ase gbe oselu APM dupo gomina nipinle oyo honorable bimbo adekanbi lati je ko wole tarata to ba di odun 2027 awon esi salejo ara ale ni awon e ba pe wa lalejo mo awa yin la nilu won ni won tun filu si to ti be si ni korin ti gbogbo won jo ti won fofa yo won ni gbogbo awon eyan ohun o na ni won lanfani lati tarapo mo gbogbo awon eyan to wa nu egbe oselu APM honorable sogogade oyewole sunday honorable yaya bogunbe alaji albarika honorable mubotaiwo honorable dada zainab honorable ajoke akinola ati awon eyan mi ti won darapo mo won ti won di agbagba lati ward kini si kejila ninu egbe oselu APC ni Ibadan North ati ninu egbe oselu APC lati ward kini titi debi to pari si o ni Ibadan North East ni gbogbo won kora won ojo won lo di wo ninu egbe oselu APM
4: oda age nse be ki mu eyi won ni igbimo alase ati olusakoso ninu egbe oselu oni gbalẹ APC ni ipinyo yo won ni labe idari alaga won otunba Moses Alake Adeyemo won ni ine mo kora won jo logun logun logbon logbon won ni won si lo re se abewo elebeun si ekan oselu ni eni to ti figba kan je igba keji gomina ni ipinle oyo ambassador taufik arapaja ni elegbe re o ele tin be ni agbe felele ni le ibadan won ni nmo si debe won la yan ba pe ah eye e mo ka bo se daada le de won ni won si ra won ni si dira mara won gba gi won ni ba won se nbara won dowo po yi o olodum mo ni je ki ai se de di o tu awon ka o won ni kalukun rira won di mara won won si nbu eyin ke won ni eyin abewo hun ina lo wa ni ibamu pelu awon igbese ele ti egbe oselu APC ti won gbe lati mo fi kan si awon ekankanrin kanrin ninu oselu ni ti butoro ipinle oyo lati ri daju wipe egbe oselu APC o fi ese mejeji duro le kori saju eto di gbogbogbo odun 2027 ki nkan ko le ba bo soju e ninu atejade le to fi lede eni ti se oluran lowo pataki ati adari fun oro iroyin fun ambassador taufik oladejo arapaja iyun bamitale ibrahim lo salaye oro wipe otoba moses alake adeyemo oni se bi na to eni ti se alaga egbe oselu APC ni ipinle oyo oni na lo fi oro lede wi pe egbo awon setan lati mu ninu omi le ngbi ogbon ati iriri awon ti je ikan oselu ni ti butoro ipinle oyo ki egbe oselu APC ko le ba jawe olu ko si mu bori ni o won ni won sa pejuwe arapaja gege bi o ko to ye pe boda be yen ba bi omo tin be ni ile iwe alakobere pe so me tin jarapaja won loju ese ni o sare mo ka buruburu pe a won ti igba kan je igba keji gomina ti o ti salaye gbogbo nkan nipa arapaja won ni ke wa se pinle oyo nikan o gbogbo orilede nigeria won ni te mo tayo le nigeria ini ti mo eni tin je ambassador taufik arapaja oni idi e na si re eleyi tan fi ni e jajo ni ibasepo eleyi to gunmo o won ni se gbagbe ni wi pe arapaja omo kere ninu eto odibo odun 2019 ati 2023 won ni ha enti arapaja to fi han egbe oselu APC lemo komo kere idi e na si re tan fi ni egbo e jajo se papo lasiko yi koro le ba lojutu won ni ninu oro ti e na ambassador taufik arapaja won ni lo wa dupe lowo awon adari egbe oselu APC pia emi nikan emi na tan yan ni gbogbo yin le wa kora yi wa ba le laise wi pe ile ehun ni office egbe oselu APC ni ipinle oyo oni momo dupe lowo yin momo riri yin o oni se wa ri mimo bo ninu egbe oselu APC hun o ti pe to ti e ko hun ti wonu egbe oselu APC ohun so bo hun tun daro ni oni iriri hun ati ilana n to hun duro le lori ina ni wi pe o ye ke eyan mo jolo to ko si mo je ida 80 oni ko gbodo din ni eyo kan pin bi ti wuli omo oni awon amuye yi ni ohun si jogun latara baba awon eleyi to ti papoda eleyi to je pe baba ohun gan to fi di igba ti baba papoda imo duro lori ilana oloye obafemi awo lowo ni oni ewogun bi ti se ngba na ti won lo re se ipolongo eto dibo lodun 1978 arapaja oni lo tun wa toro darijin yayayaya lọwọ awon egbe oselu APC ati ogba awon mo olugbe ipinle oyo ipe ewo mo toro darijin tori pe omode ki mo eko je ko ma ra lọwọ won ni ha kile n toro darijin si oni n to hun toro darijin si na ni pe owo ti fi gba kan lo re ni ibasepo to gunmo pelu gomina Seyi Makinde o wa salaye igbesi ohun ge bi pe ohun wo pe ko hun mo ajo looto si Seyi Makinde ni o ni amo sa ko ajo looto so hun idisinu to hun atawon olutele hun tan fi ya ye ibi ti Seyi Makinde wa tan ye le o wa ni e wa gbo o ohun ti se tan lati sise fun egbe oselu APC ni ida 100% wi pe egbe oselu APC o si jawe olubori o ni ohun fi nda yin loju ni o o ni se won wa ni lara awon eyan ele ti won kopa nibi eto ohun to si nfi nda loju wi pe gbogbo patana ni won jawe olubori o ni barrister Sarafadin Abiodun Ali won ni temo awon ti won je omoye fun epo ilegbimo asofin agba meteta ati awon omo ilegbimo asoju sofin mererin la temo awon ti won be dije fun ilegbimo asofin ni ipinle Oyo mejeji le ni ogbon o ni gbogbo won pata nigba e ma wo nkan ko wa won na ni won jawe olubori o won ni lara awon eyan ti won be nibi ipade ohun in latiri awon oloye egbe oselu APC ni ipinle Oyo lara awon in latiri akowe egbe honorable Fatai Adesina eni ti se adari awon obere woman leader omowe Felicia Opatunde eni ti se adari awon odo honorable Lekan Glory eni ti tun se akowe alukoro iyan honorable Olawale Sadare te mo honorable Taufik Arowomole honorable Kola Amowo Sayo Fatoki honorable Samuel Oke ati Musa Osundare te mawo eyan mi na ni nbe diba o
3: woni ninu iberi bojo ati ikaanu tohun iti iporere okun lawon obi awon ti won lo re sin ruulu e ti won gbera ni ilu Ibadan ti anibi ta wa yi wa o lo oro kutu ai iyun ni ojobo Thursday ti awon iko ajinigbe ton gbe won woni won woko ni ilu Ibadan won lo si ibudo ifiniwo awon ti awon agunbaniro tin be ni Zulu ni ipinle Abia lohun fun ti isirulu won ni awon ti won je akeko awon ni won lo bi mokandini ogun won je akeko lati fasiti ti ile Ibadan ati Ladoke Akintola Lautech tin be ni Ogbomoso won ni nigba ti won lo ko be wude rara won nigba won wa di arin kan ti won pe ni Umahoha ni joba ibile Mbatolu ni ipinle Imo lohun o na ni awon ajinigbe iba daran je si oju opopona pelu awon ohun ija lagbara ni owo won bi won se duro loju opopona ni pe ani e ni lo se ni opopona mo re se owere si onita bi won se da won duro re na ba ni o ya kikaluko mo mura bayi inu igboya ni onu won se ko won lo nu igbonu wo won si ni awon eyan tin be ni agbegbe tin se lalaye pe bi igba die seyin lawon ajinigbe tin lo be lati ma ku awon eyan lo si inu igbo won ni koda awon dereba bus yi gege bi won se se lalaye won ni awon kan won sa asala fun emi won nigbati won ko won sinu igbo won ni loju ese ti won si ti pe lawon omo ologun le wa Nigeria ti awon iseleto abo to ku ti gbera o lati wonu igbo pipe ki won lo re gbera lati wa won nigbati awon awon kan ti won lo re fi oro wa won lenu wo yen ni bi ti won ti gbera ni ilu Ibadan ni Samanda ti won ti ma ngbe awon ero to lo si apa ila orun orilede wa Nigeria ati iwo orun won ni gbogbo be na ni won pe awon eyan pe kini to sele gan enikan to wa lanfani ati ba iko oniroyin soro ni emo edakun emo da ko mi o won ni awon meji ninu awon eyan ti won to je pe won je dereba bus yi o na ni ninu merin meji o na ni o ti sa asala fun emi re ti won ti ri awon meji won ti ri won nigbati won lo si ipinle Abia lohun to si je wi pe nise ni won da awon akeko awon ti won lo re sin ri ulu ti won da won duro ti won si ji won gbe o won ni ninu oko ni o si da be ni pe bi medogun niye na ni won kri akosile wi pe won wa ninu oko ti won ti lanfani ati ri won bayi lara won ni ati ri akande kende Olaleye Mary Oladosu Greatness Obafun Soroda Abdulrauf Anifa Esther Oyedele won lara won la to ti ri Azan Usman Ayomide Isa Mary Makinde Asisi Adejoke Abdulaziz Anifa Sarah Temilolu Adeoye Elizabeth Eniola Samuel ati Usman Temi won ni enikan to gwa lara to je iya to je obi lara awon iya awon omo ti won ko hun Abileko Alimot Akande lawon eyan sadede ri lori era aye lojara atako agbaye nibi ti won ti ra webe si ijoba apapo orilede wa Nigeria wipe omo ohun Kehinde Akande o jade nile eko giga ti Lautech no gbomoso o si fe lo re sin ru ilu ni ipinle Abia won ni gba ti o pe awon pe ba won se npe na ni nda won lohun won ni gbode arin kan bi ago mewa asale na ni awon fe faralele ko to di pe awon ti mo tesi waju ninu rin ajo won si faralele ipe ngbo ba di oro kutu ai laaro jo bo Thursday won mo lanfani ati mo lo sibi to ye ki won lo yen ni ipinle Abia ti won lo won ni sadede ni ipe olomo o ti won lanfani lati ri ba soro ti ero ibara ni re so to wole won ni gba na la won ti mo pe nkan ti si awon tori pe samonda na ni won ti lanfani lati woko bo se wa je ti won lanfani ati gburo won mo titi di asiko yi to je pe won ti ko sowo iko awon ajinigbe ki olorun ba ko dakun ko sanu wa lorilede wa nigeria iroyin o po gan o pelu isele to sele oju iwe keta iwe iroyin nigeria tribute to jade futo ni ibe lo wa
4: olorun ba yoku si won riri ati alaafia
3: ami o
4: o da je ki se be ki mu eyi won ni ikorajopo oselu kan eleyi ti won pe ni the G5 political movement won ni na ti setan lati gba lejo eni ti se omoye fun ipo omolegbimo asofin agba soju ekun gusu oyo lati nu egbe oselu APC iyen oyo south senatorial district honorable aderemi abaz oseni ni aro tun o ti won o si setan lati ma ko yanjo fun ni ketiketi ni ese kuku saju eto dibo gbogbo odun 2027 won ni ikorajopo ohun ina ni won ti kede o wipe ojo abameta saturday ti se ojo keta osu kewa odun ta wa yi october 3 nu o won ni eto na yo ma waye o won ni yo si ma bere ni a

0: ti wa ṣalaye oro wi pe awon ti se tan an ti san to bi awon o ti le dan lati se atileyin ko yanjo ati lati se ipolongo eto dibo fun ijawe olubori are Bola Ahmed Tinubu ton ti ijawe olubori eni ti se omo oye fun ipo gomina ninu egbe oselu APC ni ipinle Oyo senator Sharafadin Abiodun Ali te mo honorable Aderemi Abbas Oseni ati gbogbo awon omo oye pata lati nu egbe oselu APC ni tibutoro ipinle Oyo nigba ti o mo soro ni ibamu pelu imurasile eto ohun won ni eni ti se alakoso G5 na comrade Peter Ogundoyin won ni ton ti awon ti won jo je adari adari ninu ikojopo na lara won ta ti honorable Olarin waju Adepoju Adejare honorable Olarin waju Awokunle ati honorable Kayode Popoola te won ni ati awon eyan eleyi ti won tun reti ni bi eto ohun won ni lawon agbegbe tawon tin reti awon eyan ni agbegbe bi Abalamu Jamoje Abanyide Surulere Sharp Corner te mo Okeado Boropẹ Ife Nirepo te mo awon agbegbe mi eleyi to mule ti won won ni awon megbe oselu APC ni tibutoro ijoba bile meteta le ni ogbon tin be ni ipinle Oyo bakan na ewe la won tin reti awon eyan won wa afikun igi lati wa je ki oro hun ko to bo loju tu daada si ki nkan dun ki gbogbo kan si won ni okan lara won agbon sa fefe ni ti tun mo munu eyan dun iyan ambassador omowe ope yemi ayanride eleti awon eyan to mo si MC Swagger won ni na ni reti me o pe yo dari eto ohun ti nkan si dun ti gbogbo kan si o
1: ko je bi ta ri mo fun ti aro to ni e ma gbagbe pe lago meji lo osan na ni gudugbero yin o ma de se ti gbo yin titi layo akisola na loruko temi abarika ajimo fun to ni opo re lase loke pe
0: e seun gan ni abidemi loko temi akande loko baba to bi mi lo mo ro agba bi o ba se lo ro baba pe ti a mo se lojo ale e seun oni yo san wa si dada

0: laarin ose ni baba kan wa mi wa sile ise wa 125 years o fa baba lowo ara nbe lodun eledumare baba da titi koja kasha
1: baba o
0: emi to gutara adua elekeji ni pe je ka lalaafia nu aye ma so awade akurete mata wa foni segun yala to yibo abi ti dale mata wa foni segun ma so wa deru aruka
1: mora baba akole mora baba
0: alaafia ti o ba iya tan
1: baba
0: wa lemi togun fa lafia kun
1: afeni life beni kan se
0: kan ma tabiran kan ise wole mo ku ku se be fa won kan lana ko da won se ta won kan lowo awa na kunu eni ti oni ba won finira lugba nigba ko

keta ni pe k'Olorun won dakun jo jare gbogbo awon to ngbo mi laaro yi lori gun mere rin agba nla aye ani o fi arisi kiti rin ajo aye ti wa ogun ka na kan tan ka tun to ri mi elomi o ba nawo ise kan tan ko ni rise mi igba elomi o ba toju bo le ko gbo bukata wa na o se ni rorun je ni rorun ana ni rorun a lo ni rorun

0: ara eso ba ri be ngba na papapa mo nbo we je kin yara we ka ipolowo ja ti ba ti wa pada de kemi atomo la ni o pada sori abala ki lolohun ikila nabi so e ku ikale
1: a'udhu billahi minash shaytanir rajim
2: Asi Olorun ki yi pada bo ba ti soro be ni o ri lati wa janfani oro Olorun to wi ta fi daye iredi e gan yi ti lo ko lo ba la ni Saturday ojo kewa ati Sunday ojo kokanla ninu osu kewa odun ta wa yi Saturday 10th and Sunday 11th of October 2026 laarin ago mewa aro sago kosan ni pepe sere like salami stadium mimbo lada masigba to wa ni badan ibi ti oro olohun ti olabu lo ti ma jade latenu agbalagba wali olododo na eni ti olohun wo ni ewu agbara imole to si nse ohun gbogbo pelu istijaba ni bi ti won ti ma fi agbara oro olohun ti olabu la ohun ti adua pase arisiki ibuku to fi mo ifayabale repete sinu aye gbogbo eniyan ni ilu ibadan ti gbogbo nigeria lapapo e ma sala iwa Sibe, Masala.

0: aya tu mu fi la tu igbesi aye pakalegele ni o ma lo
1: Allah
0: aya tu mu fi la tu isemi isemi yepere ni o ma lo nu aye
1: yo igbe aye yepere
0: igbe aye yepere le ni o ma lo
1: lati
0: ro ba ti bu
1: ojo gbo kan lo so be
0: o so be
1: oh
0: aya tu bila mali baba mi baba di 80 years abi 90 years olohun wa ese wa si moto fun won won wa ko sara moto won pe aaro la wa
1: la go melo
0: baba ngba ti baba ti wa ni kotago
1: kota to go
0: kota to go won wa ko aaro la wa
1: aya tu bila imo
0: aya tu bila mani aya tu muzila tu isemi to ba wa laye ti o ba lowo lowo baba mi isemi aye yepere ni
1: olohun
0: e ja lo si bi esin gbogbo ta wa fe sinu aye aya fi bi awon kan meji kan na si tun laisi kinu
1: ta fi tin di
0: ta tun fi tin di akoko oni aji ti e ba fe lo aji aba owo lo se o
1: koda kun ran yan lo
0: koda kun ran yan lo owo lo se
1: yo na owo
0: wallahi yo na owo ti se yo ba ti lowo ninu esin aba mi igbesi aye yan mo yan ma le ni won ma lo aje pe teyan ba ti lowo islam nge o ti pe
1: o le ma re sin yan se
0: o le ma se dada
1: bo se wo ohun na
0: bo se rinu ni aba wa en to lowo lesin ro pe o
1: allah akibaru
0: tori ni o se aji en to lowo ni o se aji
1: koda yo tun se umra
0: ye apo ewo ni aji lati ko ta wa yi
1: allah akwa
0: gbogbo awon ta ti lo olohun olohun dagun sa wa ni se rorun
1: amen ati
0: aba mi won so pe won close kini ni ko ti tan lele
1: wallahi
0: ile ile si su fe tolohun fe sanu
1: wallahi
0: olohun sanu ta wa na
1: amen ati amen
0: baba mi ti islam yen ba fe pe san pe sa ka wa ninu pe ninu oku marun islam
1: be ni
0: kila fi yo sakaye
1: owo ni
0: owo
1: dukia
0: eyan wa ni owo lowo ko ni owo lo ko si logun ti o je ko si ni nkan kan aba mi dede si ni ka yo saka fo en to ba ni kapa en to ba ni kapa re
1: to ba wonu owo
0: re to ba wonu owo re aba mi that is a je pe esin islam na bu kata si owo
1: kasire eda obo
0: kasire eda obo awa verse ramadan aba mi ti a fi pari ramadan kila mana
1: owo ni losan ati loru
0: owo ni losan ati loru ti e ba fe din kan gidi se iru kiki to wa je number 2 ni baba mi kilo na je ma
1: ah ona o tu oro wo nbe labe
0: eh won so pe se bi ibada tara lasan ni ibada tara lasan ko enti o ye awon eyan ni wi pe ta ba fe lo masalasi ninu n tolorun fi ma gba run lowo e da ni wi pe satiru aoro
1: allah
0: abu yu wa wa wa aba mi ti a ba wo so ti a kan fe lo kinu masalasi se won ni so pa won alaje kilo se re si yin lajo lo si re yin kan kila fi ra so sara
1: owo ni
0: owo
1: eyan ti e tun je kan en to fe ki wakati gan to kan to ti wo masalaje igba ti o we bayi ya kan gbe gas ja gas tan o
0: gas tan o baba mi asiri ba tu
1: ba se dana ni gas tan o ah tori olohun olohun gba ru aye le ile yo
0: owo la fi sese owo la fi sese
1: olohun go fi wa lokan bale
0: olohun fi wa lokan bale
1: ami ati ami
0: se gbo lohun kalima tu shahada ta se oni ami yen le gba islam lara wa na
1: ton ba ri ewa
0: esin ton ba ri ewa esin lara wa
1: la
0: baba mi pe alagbaya si mo si bayi oloro dada oni wa dada gugun dada dada ni be lara eni oni afa
1: ko tun wa sosi lara
0: e ko tun wa tun sosi lara re won le gba islam latara e latara la ilaha illallah a je pe labale esin
1: na
0: a need you
1: olohun o
0: labala usiro ile
1: ile
0: baba mi a need you
1: lati ri ile to
0: lati ri ile to eja be latori si aba fe ba obirin soro moment ta wa samani tan lo lo yi aris gilo badi ah baba aris gilo badi
1: ko si yawo
0: sara eja be latori khitiba a fe bo ma soro ati fe ma sise a fe ma jise
1: afa fe bo ma soro pe awon afa na fe bo ma afa fe bo afa fe bo ma soro
0: god
1: ko ko si yawo sara
0: baba ko si yawo sara tabi fi gudigun eh be ni
1: samani yan ti kase nle tan
0: aba wa koda ko ma kase nle to wo tun be me
1: Allah
0: e pe a lo awa ta fe lo bo sise un owo moto to fun wa ta fi lo
1: a si fe pe omo ilu ri ago a
0: fe pe omo ilu ri ago
1: yo n lo recharge card
0: yo si recharge card yo owo na lo ba di aba mi ninu eto gbeyawo te ba wo lo ma ri meme
1: be ni dauri
0: dauri meme
1: eh
0: enu lasan ko la fi se
1: allah akbar
0: ama me atokun ki la fi se
1: owo le pe
0: owo la fi se awa atokun ti ya wo ba wa wole tan o wa ese wa bere awa bere awa bere
1: owo wa bere tara
0: o bere o bere o bere dada aba wa koda igba ta won afa nso won ni tuti imuha ifato imti
1: allah
0: anabi lo so be o into ba je ile ko fun yawo re je
1: bene
0: se la dile ni yo fi ra nkan ti o yawo je
1: eh
0: a risiki owo ni o
1: awon yoruba na bo na won ni ati fe yawo tejo
0: owo ibe
1: owo ibe
0: owo ibe ilo soro
1: inawo ibe kiso wo be nikan
0: inawo ibe
1: ilo soro
0: ilo soro what the kisua ifakita seita ti wo ba nda to dun ri nta yawo re na yawo re na la de tun ri aso to ba wo ti ba nda ki yawo re na mo wo so doda o ra so fun yawo re
1: akibaru eledumare
0: aba mi a je pe isis kinu ni ti yawo ba wa so pe mi ri kini ye ma
1: won ma so be
0: ah aba mi atoko
1: go to ba so be fun yan
0: I pe mi ri kini mo
1: ah
0: another no tun se wa be
1: ka kan gba pe brother spider
0: mi brother spider
1: mi ri kini ye mo
0: mi ri kini ye ma
1: so
0: kini te se njo kini ana o
1: eh
0: e ri mo o ki lo ri ma kini una ni
1: so wahala ti kokon fe de be yen e o kon ma gbon lese
0: yo wo pe ki lo lo alaye to wa tun wa se pe n to ni gba nko bi spider na ni ah ah se mo so fo ni
1: okay spider ni gba nko
0: a o ni
1: e ya de so jo afa if you in kan se to ba so fun yen pe afa
0: e ri kini un ma inawo se wa bere antinata won ni eragba won ni erabowo won ni eragba won ni erawo to ba se pe oko daada ti isoko ni
1: to joko yawo
0: oko yawo gangan
1: ti ki se oko
0: gbogbo nsi omo na patapata inawo ti bere
1: allah akbar
0: aba mi to ba se pe o wa di ojo okun le gangan ni baba mi inawo to se wa bere ojo okun le ojo okun le gbo awon alaboyun ko ni dojo ekun wala la ilaha illallah aba mi atokun inawo to wa bere ba ni oma eto dile kila na lo ye ba
1: owo ni
0: arisiki eje nfi eto dile le ba on ni ijo ta ba bi mo na tan aba mi eto inawo bere ijo keje ta so ko oma aba mi se na wo ko lana
1: won o de ran du bule
0: fun oma meji tojo konrin odidi eran meji to lalaafia ti won si ri ba kan na ila pa ta ba tun wa le fi ma lu mi na kawo ta tun de fi si aba wo na tun ba
1: lo lati fi yen gbalejo
0: lati fi gbalejo
1: mana meji o kokko duro
0: ki kanu ye ni o duro fomo konrin sugbon to wa se po berin ni ikan ni se ta ba la fe lo jabi ton tin teran ni aba wa tokun se la dile la mu lo etu eko e ja lo se du etu eko kosi ke wo fe ma o baba mi kosi ke wo fe ma
1: e ko mo nke wu lo fe ma
0: laye awon baba wa won ti sise ba da lo
1: ngba ton ru gas lab
0: ti won ru gas lab
1: ka kiri adu
0: ka kiri ogba gbaye aba mi ah baba
1: wa si o ma le jana e jade wa
0: e jade wa
1: ton ka kiri
0: agbole gba ton ka ti gbogbo agbole gba
1: le to si le to ton bu won lomo kewu
0: olohun wa sanu awon omo won
1: allah
0: awon omo won wa lo keko keko keko keko keko pe nta lo ko yi yi o awon eyan oni mo yi ti won ba gbowo ni aba mi owo la fi keko lasiko ta wa igba te nbo asi studio ni isin baba mi atokun kile fi wa
1: owo ni abi
0: ko arisiki eh le bo sile epo kekan ni iya lagbaje kan ma te epo sinu ngi ke ma fun lowo afani ayatun bila ma ali ayatun muzilatun kalamu bila jai kalamu mudoyau kalamu bila jai oro ti en ti o lowo ba nso bila

0: ti ri pe awon mi nbe gbogbo ba se nso omo mi nbe ko ti e mo nti ko mo tan so yi ma ni really tabi se no estate let ya mo polowo kin mo te fe ke nikan ti e ba mi polowo awon sim card un
1: be fun ori obas
0: abo si hello

0: wa lodo ya kan tin takara e wa queue wa mo fight mi mo ko de no eyin mi lo de abi yo lo le na abi moment si na nta ti won ti da yin mo bi alale lo nko ja yin bi de ji lo mo rewa bi te tin lota won mi nbe nbe won te mo ya lero
1: boya ton ba ti bon we se do sele awon obirin am
0: hello my my epo yet
2: de tin ko
0: ki le polowo yi
2: efole tin ko awo
0: o fo le tu ko wo mo ti e lai be se nfa ko si yen
2: e tu ni ni ti de mo ni ni ni
0: kai ba adugbo wo la adugbo yin ba dan na
2: ya mi era
0: ki le polowo yi
2: ori o ke era ya elewa yi ti de
0: kengbe nko kengbe kengbe epolowo kengbe fun mi
2: o ni be ti si to
0: iya e wo mo so fun pa ti cash e je nsare mu first 25,000 ni ka me pe ki ma sere ni pe awon enu jo meta awon eyan jigan si cash e gan o awon ti won ta ni isin bayi awon to je pe won sese o te pe elomi so pe won sese bere si nta ni eyin ten ta tele e ti lo retire e retire ruba yo jabo ko le jabo hello abele o sin le iya se o sin le ni hello
3: hello
0: yes e ka ro ma
3: yes e ka nta
0: yes ma gbenga loruko mi ma
3: okay
0: se ranti mi ah eyin le fun mi number yin
3: ni bo ni e
0: lori Facebook boya Instagram deni abi Twitter abeyin ko ni seyin ko ni abi okay no matter what o de ka se le de pe ka se mo ran si
3: eh
0: ka se mo ran si to ba n gba number yin lowo mi
3: tani
0: ka se ni
3: ha
0: se che mo
3: be ni mo mo
0: ibo lo wa dudu na bi pupa
3: eh
0: bo lo se ri bo nka se se ri
3: o se dudu
0: bo lo se ri o fufun
3: o fufun
0: bo lo se ri
3: ah ti mo ko le
0: o de si le mo o da se play cash e
3: beni beni mo play
0: igba o le play e se ti jeri
3: laaro e rara
0: e ti jeri igba o le tin play cash e
3: beni
0: igba o le tin play
3: ye yi na ni
0: eh sugbe mo pe je njo kan
3: beni o fo mi no ba ni play re
0: eh e san be legbe yin
3: o ti legbe mo ti lo di se e na wa di se ni
0: o ti da ba 25,000 naira owo yin lo bo si bayi o first 25,000 naira fun cash
3: e
0: oluwa seun o
3: oluwa seun
0: e seun o ti lonu eyin eyan mi o

0: to ba ti je pe ma ba ti na yan eni yen no gbowo in se
1: sugar pe na ten to na yen pe yo
0: gbowo a jo gbowo in se
1: ugbo to ba je pe
0: ojo meta lawon eyan ise yeye ko de dun mi mo ti gbowo sapo sugar ka pe won wa na ni in ma so wo lo le iro o
1: se yen
0: se mi o se se o
1: owo isa na ni
0: ah in se yan
1: owo sa gbodo so fe
0: a jo nu o jo na wa in wa gbowo yin ni fi gbogbo araja ngba mo ba ti mo pe olowo nu
1: ehn
0: mo mo gere si ara
1: mo gere si ara fe po ju ti e lo en to ba na eyen
0: ko se nkankan e be mi na gbowo ani o se nkankan ki sa ti rowo gba ni
1: ah awon eyan be lo
0: eh eni kan ti o si binjo tuesday na ba ni eyin awon o awon eni kan wa bi o awon ma ronu ni pe lo lahun fe fun eni pe ungo ganga ogongo lo ba so fun bi pe awon wo bi pe bi pe eyan fi si bibu omi sokun ni mo ni ah iyan lodo teni te so sugbo ebi
1: we ba da lo kan fi nja
0: e ti e mu si bi kankan lodo debi ti mo awo bi pe mo tun fe lo fi re fi omi omi si
1: bi kan
0: o to ba je pe to ni ja yen le fe gbe wa ti owo e lo olodun fola sade I ri pe mo awon eyan merin na mi
1: ko le gbo lana merin won ti fi se lo
0: we ma tun ti dide to you ba ti wi ba to dide ija to ya
1: fun telo mi
0: eh you o tun yo tun na mi
1: o tun gbowo
0: e tun je gbowo ah se bi won sa mo na mi mo gbowo
1: ti to alana gbowo
0: alana gbowo
1: ati ti lo eyan yin le ngbo yen o ti ti fura re gbogbo to ba sa ti je orun owo to ba ti le run bi kan o gbodo fara ko
0: bi ru ni isin bayi ko ni wa lo re ba ala baba ba be jija
1: ero ni o to lo pe yo lowo nu o pe o na o tabi wo lo na o sa ri o
0: ati ata kankan ti ba ti ba hun jatan in ri ko na mi
1: o ka subu ya gede
0: e ka subu ni o ba pe winner e ba nko wo ke mo sere
1: ko zero lo fun dun ni ko lo ba ko da ko jo ko sanu eni ikani lagelu 96.7 fm oke gajo ke ni won pe bi ta wa wa yi o atuti ko ka yin mo ibi te wa iroyin ta wa n pe ni gudugbe ni esi mo pe ti o ba gudugbe awo o le mu wa fun yin gẹgẹ bi iroyin gudugbe tori po gudugbe na la se mu wa fun yin o pe ko ni kaluku kale ba ma ke sara pe ko ti e sele lona do wa ko sumo si wi pe ko sele nbo mi olorun ba ko da kun gojo ko mo je ki gudugbe la bi ko sele lode eni ko kan wa mo ka na ka ma ke sara
2: ja ke sara ja ke sara
1: mo ba ja o do ya ja sare mu mole
2: mo ba yan ja da ku
0: eleyi ta so ide lere ni o dere tere sere ni o
1: ni mo
0: ja sere sere ni o ja sere sere ni o ke se jagidi o
1: jagidi ko jagidi ko
0: jagidi ko mo wa
1: a so jagidi o ti faya
0: na ma pade mi lona pe be ni eleyi fe ja ni o ti se tan ni mu tata ni mu tata bo se wo mi
1: olowo sa Fola Shade Ajala loruko temi ti mo nje.
0: Emi na fi asiko iki gogo wa bi ti owo cha ikanni ba nfe de fun ti osan toni. Lori iroyin ele ti a pe ni gudugbe ta tun gbe kayin mo. Se igbagbe laaro ani igba to ba dira gumiti la ke ipade wa. Bo se ro to mu to tun koja iseju die na la tun so fun pe ati ko awon iroyin ohun de o. Ebo nke ni oke lanfani lati teti bele ti gbo. Awon iroyin agbose hun lo sodo sinu iroyin ohun. Pelu awon iwe iroyin ojojumo ile wa Nigeria ti
1: won
0: ti
1: dale
0: fun ti oni o mu ki kaabo lẹẹkan sisi ile funfu balawu eyun ladugbo fẹlẹlẹ nilu ibadan ti a ni aibi mo se ma so titi layo akinsola oun naa loruko ti mo ya sister sade ẹgbẹ ni ọdọ yin
1: bẹrẹ o da naa o yẹ ja ma tẹsiwaju ẹ kuku ti mọ wipe iroyin eleyi ta wa ba n pe ni iroyin gudugbe yẹn awa a ma mu wa lati bi akori akori eleyi ti awọn iroyin ohun ti o gberu ni nigba ta ba wa loju ọja ta pada wa nkọ a wa bọ si arin gbogbo iroyin ohun gan ta bẹrẹ si ni ma tu ni yẹbẹyẹbẹ o ya èmi rí ìròyìn ìròyìn kan níbi tó wà nínú ìwé ìròyìn daily post ó ṣàlàyé ọ̀rọ̀ láti ìpínlẹ̀ ìmọ̀ wọn pé níṣe ó ní àwọn èèyàn ni wọ́n káyà sókè àwọn èèyàn tí ń gbé ní agbègbè ibi tí ìṣẹ̀lẹ̀ kan ti ṣẹlẹ̀ irú ìṣẹ̀lẹ̀ wo wa ni wọ́n ní ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ó náà ló mà ní í ṣe pẹ̀lú àwọn kan tí a ń sọ̀rọ̀ àwọn di kanra jágbọ̀n wọ́n ní ṣe rí àwọn onítọ̀hún lọ́jọ́ wípé àwọn ọkùnrin agbébọn ni wọ́n wá toro ni wọ́n bá sì bẹ̀rẹ̀ ní kó àwọn èèyàn àwọn tí wọ́n rìnrìn àjò lọ lójú ọ̀nà ń ti wọn pẹ̀lú ọkọ̀ wọn wọ́n ní ojú ọ̀nà ti òwòrì sí ònìjà ó ní ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ló ti ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ imo àwọn èèyàn bá ń káwọ́ lé wípé èèyàn ibo la wá lè gbó sí gan lórílẹ̀‐èdè wa nàìjíríà tọ́kàn ó fi balẹ̀ báyìí o ọkàn ó padà balẹ̀ lágbára ìlẹ́gbẹ̀mọ rẹ̀ ìròyìn yẹn inú ìròyìn táwọn ń pè ní gbogbo ẹbẹ ló sọdọ sí òun.
0: Tó ẹ já lọ sínú ìwé ìròyìn daily post ti ń bẹ ní ọwọ́ tèmi ile ise olopa eka ti ipinle adamawa o na ni owo osiku won o ti ti awon afurasi meji eleyi to je pe won gbe ota ibun sa lo won ni bakan na ni won tun gba ibun mi ni owo ti won na ojo won ni sele alagbara ohun gan sele ekunrere re egbo ni sise nteni
1: iroye yi to wa nbi ninu iwe royin ti punch oni mo ti riroyin na in to si sele nbe to je royin gudugbe o na ni royin na to to mi leti to si to to mi lowo pelu ki lo sele won ni awon ti won je omo ogun rire orilede wa Nigeria won ni won mo ti dola awon eyan kan ninu eleyi ti omo kekere jojo lo to nbe lara awon eyan na ti an dola won ni operation fazanyawa nyama o na ni oruko ti awon amo ogun rile to sise ohun won ni awon eyan eleyi ti awon ajinigbe ti an ko lo won pe won ti dola awon o won ni koda omo owo o nbe lara awon omo eleyi ti won pe won dola ni ipinle katsina e yo gba iroyin yen iroyin gurugbe
0: ninu iwe iroyin punch iroyin yadu yadu le ti o wa si odo temi lo se lalai pe owo osikun ile ise olopa niun awon osise eleto abo eka ti ipinle imo la gbe pe won ti ku awon eyan mewa ti won wa ninu oko ile ti awon atini gbejigbe lo ninu oko boss meji nijoba ibile ambetoli iyen ni ipinle imo lohun won ni won ti ko won jade o ile ti won gbera ti won lo si ipinle akwa ibo ati iwo to fi ran abia bo wa loro se je gan ni pato to fi je pe gbogbo awon ti won ko sinu oko won ni won ti le salaye awon eyan ti won ko sugbon mewa ninu won ona ni won ti gba
1: to iroyin yi ni ipinle sokoto on lo ti sele gege bi iroyin gudugbe ani ni ipinle sokoto ile ise olopa ni ipinle on ni owo re ni o ti ba enikan eleyi to je pe afurasi aloki olohun o ki gbe ni won ni se ri onitohun won furasi wi pe awon nkan osin ni bi ti eran osin to wa nbe won pe o di awon nkan na iyen lagbegbe kan ni ijoba bile ti tangaza iyen ni ipinle ohun won to je ipinle sokoto bo ni oro ohun bo lo ti se lo gan nibo lowo ti te awon nkan to ko nibo lo ko won si e tele mi ka lo sinu royin ta wa npe ni gudugbe losan toni ikani lagelu 97.7 fm oke gajoke yo mu royin ohun wa se ti bo ni
0: to ninu iwe royin daily post na ni akuri eleyi to ti jade to ti royin won ni iko agbesumo mi boko haram won na ni won kolu ibudu awon ologun ti nbe ni adamawa o won ni awon osise omo ologun meta ototo won na ni won dagbori fun aye ipode ipose koda enikan to di aso gbogun o tun faragba ojo wo ni sele o sele ekunrere re gudugbe ni ba ni egbo osise nteni
1: be ti se ngba wa lowo lowo na le lanfani ati gbojuwo wa ni ojo opo ti itona facebook ti wa yen lagelu fm 97.7 e gbojuwo wa nbe e like e share e fi iroyin e fi sowo si wa iroyin mi to tun wa nbi ti won mu akori re wa se ti gboyin iwe iroyin daily post lo ko iroyin yen to si kun be won pe ni ipinle benue owo ile ise olopa o na ni o ti te nikan eyi ti an ri gege bi afurasi omo elegbe okokan won ni ohun fun ara re gangan ni mo se adaro awon kan jagun oloro fun ara re yo si tun mo duko oko ma awon eyan ni gbangan oja kan ile ti nbe ni agbegbe ohun ni ijoba abile kan ile ti oje ijoba abile ti ila orun ti gwewe won pe ngbo bade ni o bere si ni mo ale mo gbogbo won pe kini eyin bawo awon eyan ti won mo kaya soke won pe oro won o ti pada dayo bayo tori owo ile ise olopa o ti te oditan to je afurasi oniwo daran mo legbe okokun eyo gboro yen losan tuni
0: to ninu iwe iroyin daily post na ni akuri ile tun ti gbe jade o
1: okay
0: won ni owo osikun awon osise leto abo o ti te awon eyan kan to je pe won ma nji eran ilu igbe ni ni ipinle plateau lohun ni just south na ni sele alagbara ohun ti sele awon wa lo ni se bi ti won je pe malu oni malu ni awon ma nji igbe to je pe awon oni se mi eran eleran won lo re kokan kuko si lara kan le so pe ti won ni e mo gbo ninu royin fun ti osan tun ko si ntawon eyan o le ji
1: ko si o
0: in fe ri nkan ohun
1: a ni won ma ji lady omo
0: eh e to ti lo awon yin oji won fe lo ni
1: sori won ni won gbele nigba kan ko
0: awon yi o fe lo ni nu lo dalenu won wa tu dale te tu fi ro
1: ni kan ro ke wa ko
0: jade te tu wa ko jade
1: pe oran nu ba hun abi ko ro dalenu si se a ni mo pe e lo kun be
0: ise won na ori o ra won eyan kan ti wo lo re wa igami to ti da
1: won ko ti si a lo ra to mu igi kan
0: e to fi ro
1: a chai chai
0: won lo ra bread igbona wa joko si
1: o da ko oni dam
0: wa
1: lo yen wa
0: ibo
1: Mexico,
0: Egypt, Australia, Germany, atibi atibi ebe. I want to go to Puerto. Ba gbo gbo ba la wo mi je ki ba to e. To ba ti mu du mu bu pa mo. O wa ti mu ori re o pe sile. Iwo ri nbe. Sile aye won ti gba. Ebi o ba ti nka lowo
1: onile lo to da
0: won eh olopo oni so pe ohun lo lo
1: e wo pe
0: wo ni won won ni won de na le fun won ni won de na le fun ni ngba olodun ti
1: lo si o lo si lo koju bo be
0: eh o ma lo bi transformer
1: so mo ye dan ta waya ni
0: ko ye mi
1: fe tun mo yo ton lo
0: eh o fe lo bi transformer ti won ba ani ori awon kan jo ni won sese gbe transformer awon de ni awon christian iduro lapa ko awon afa iduro lapa ko awon ni sese na iduro lapa ko lesu gbe transformer wa lawon le ko ruko jesus e mi mo la le ko ayila ira la le ko eto
1: o pe si won tan na mo nbe aye oju la san ni o fi
0: ni to ye lo wa babu aya bigiri ke fi kokoro si ko gbogbo ruko jesus te pe o de
1: are ni o
0: iwo lo su iwo lo su la le
1: are ni
0: o ya jesus do de ni
1: e sa mo ni wo se ana dada ke wo bi kini ti mo ko si ti
0: jesus le ko si ti o de adugo ni
1: o ti ti o le mo ti
0: o e ri fi mo nbe ba ji la ro ha won so da la duro ri oke
1: la so gidi
0: ge to ifa lo ba dia lo so won gbe so ti iso jidide lori transformer
1: ti e me lo ni mo pe o

0: ni ti won tori ibon ti fa ile elomi iya idagbadagba ti elomi o si ti di alaini loro mo opolopo ti bere si ni ko kuro ni pe eleyi to nsele yi o se se ki won tun pada wa ni ko pe ko jinu lati tun wa doro fe iwa bewo won ni eni ti se alaga fun ijoba ibile Hong Aliyu Yerima Saadi Hong o na lo ti bere si ni kedun papo pelu awon molebi awon eyan e ti won fi aragba ninu ota ebon ati awon ti won dagbere fun aye pe odigbose to si se lala pe gbogbo we itoju awon ologun ti won wa ni ile iwosan ti won gba itoju lowo o lasiko to se abewo si won ni ile iwosan ni ijoba ibile ohun yo la nfani lati san patapata ti won si ri pe gbogbo awon ti won dagbere fun aye pe odigbose o na ni won se eto isiku won ile ti o lare
1: no ba yo shanu eni o iroyin ta pe ni gudugbe yen o se ntese waju ni koni la gelu 97.7 fm oke gajoke iroyin yi to wa ni waju mi o mo salaye oro o wi pe ni ipinle sokoto ile ise olopa o ti salaye oro wi pe owo ohun ti te enikan eleyi ti nri gege bi onijanduku ti a to so wi pe owo re o mo nipa pe ki o mo ji eran eleran eran ti awon eleran ti won ni ti won sin ti won won pe won o si di won o si tun lo ta won yi salaye si waju si wi pe eran yi ti wa ji yi won ni ni agbegbe kan ti won pe ni Gidamadi ni ijoba bile ti Tangaza ni ipinle Sokoto o ni isele yi lomo ti sele won ni eni ti ri gege bi afurasi ti owo pada te yi won pe ni oja gan ni owo ti te lasiko ile ti won fi ka eran eleran kan ele ti an poji won pe won ka mo lowo won ni to si je pe eleran o le de eran ara re mu bi pe ohun lohun ni eran yi won ni eran na o wa pelu awon eran mi na ele ti an pe won ji ni agbegbe wo nigba te eni to duro gege bi alukoro fun le ise olopa iyen ni ipile ohun to salaye oro DSP Ahmed Rufai o fi di isele ohun mule o iyen lori ero ibare ni soro lasiko to fi n ba awon oniroyin soro ni ọjọ́bọ̀ Thursday Rufai o jẹ́ kọ́rọ̀ kó di mímọ̀ wò pé ẹni tí wọ́n jí ẹran rẹ̀ yìí òun kàn ṣe ìdámọ̀ ẹran ti ẹni láàrin ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹran orílẹ̀-èdè èyí tún rèé o ó tún ṣe ìdámọ̀ ẹni tí wọ́n rí gẹ́gẹ́ bí afurasí wípé bó ti ṣe wà ọwọ́ rẹ̀ ò mọ́ tí wọ́n bá sọ wípé àlọ́ kó lòun ó kí gbéra òun gan-an òun náà ni kí wọ́n mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ nígbà tí ẹni tí wọ́n jí ẹran rẹ̀ tó ń tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ ó ní iṣẹ́ rí afurasí òun dàmọ̀ dáadáa wípé ní agbègbè kan tí wọ́n ń pè ní agbègbè Jeruku ìyẹn ni abúlé ọ̀hún ti ń bẹ ní Gidamadi wọ́n ní ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dógún nínú oṣù kẹsàn-án ọdún eléyìí tá a wà ńbẹ̀ yìí wọ́n ní wọ́n ti lọ ọbẹ̀ náà tí wọ́n lọ jí àwọn ẹran ẹlẹ́ran kó oníṣẹ́ ẹ sì rí ẹni tẹ́ ẹ mú yìí gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jí ẹran

0: 5 months of endless going on now for November intake and limited spot are available. Join our next open day on October 9 at MIE Pathways Center, 21B West One Office Suite, opposite Environmental Task Force at Agodi GR. Array Ibadan. Meta NCUK certified advisors. Explore your options at our campus and get full application support. For more information, call 08105-359-341. 08105-359-341. Bring your ambition. We will bring your future. MIE Pathways. Study locally. Progress globally.
1: Wagyu FM 96.7.
2: Gudube. Iroyin agbokogbo.
3: Kaabo pada latojo ọjà òun ẹṣeun o ten tẹle wa nikanni lagelu 96.7 FM oke gajoke iroyin gudugbe o si nlo lowo lowo iroyin yi to wa niwaju mi lo salaye oro wipe ni ipinle benue won ni owo ileise olopa na lo ti tẹ nikan eyi ti an ri gege bi afurasi eni to wa ninu egbe okunkun leyin igba ti an pe onito n funra rare won to pase re won si ri wipe ohun gan o ti duro gege bi atun kan ro to ngan ma ro awon kan jagun loro funra re labe nle le yi ti o fi mo dukoko ma awon eyan ni oja kan ni aleade ni ijoba bile ti ila orun ti gwe iyen ni ipile ti benue iroyin o salaye oro wi pe eni ti an mu gege bi afurasi ohun oni pe o ti ma da wahala sile bi agbegbe ohun papa julo ni oja eleyi ti nbe nbe o won ni nise na ni o mu awon kan jagun loro eni yo fi mo hale fun awon eyan to nbe nbe ti yo si mo dukoko pelu won pe kini ewo egbo orun ewo ninu itesiwaju iroyin ohun ani nise o na ni ile ise olopa n logbo soro ohun to si wa sibe gege bi pe eyan ti wa loju ise gan won ni nigba ti owo ile ise olopa si mu ni wa bere si ni mo bere orisirisi oro lowo re be na ni won bere ise iwadi pelu re o ninu iroyin ohun o je koro ko ni memo fun ni wipe bi owo ti se ti omokunrin tan won pe ngba ti ile ise olopa bere si ni topase re ti won si n wo gbogbo koro ko ndu bi ti o ti wa gan won pe won ba ibon kan ni owo re to je ibon lewo ti toyinbo gan ni tarata ti ki se agbele ro won ni se ri ibon ohun ayin to yin ni o le yinra re bi e marun lera lera ninu itesiwaju ti ile ise olopa to fi n salaye oro ohun won ni a to pada ri ibon mi na eleyi to je ibon lewo a ma alagbele ro ni eleyi nte o won pe ohun nte ati awon kan mi na to je nkan jago loro won ri lowo omokunrin yi o ani ogun abenu gongo na won tun ri ni owo re leyi ti ileise olopa fi fura si pe abiya re run o lori oro gbogbo to ni se pelu iwo daran won ke ti an ba wa daada yo fun ileise olopa ni anfani lati ri opolopo awon nkan gbo nipa awon eyan ti an be lagbegbe ti won ma wuwo daran igba ti ileise olopa to tesiwaju ninu alaye re eleyi ti o so o je koro ko gbogbo ni agbegbe ohun ti won si n da wahala sile ni agbegbe naa ni ipinle benue
4: to ipinle rivers ya o ileise olopa eka ti ipinle ni ọwọ́ ṣùkún wọn ti tẹ ọmọkùnrin kan eléyìí tí wọn korúkọ rẹ ní sex wípé ó mú àdá ó sì fi ṣá bàbá rẹ pa ní ibì kan tí wọn pè ní pipeline ní rumunkuru

ti won ni set o ti pa baba le ko to de o won ni yo do mu awon eyan tin be ni adugbo yi ti won fi bere si ni pa raaru ara kiri won ni tori pe bo ti se wole o na lo bere ounje ni owo baba ti baba re ni ngba ya re ba de yo fun ni ounje to je o won lo ba ni pe seyin wa le dana ounje fun mi eyin so pe iwo to lo le mu iwon ku mu ni wa won dana ounje fun o ni losan yi e si gba pe

ti wa le se bere fun e se se bere fun awon ka se e de ti wa wo pe ko si nkankan be ju pe ka tun jo gbadun e daada lori e to wa nbe bere fun ka se e ti de o Owa wo pe to ra se ko jade bi omo tutun. I papa bi e ka kokon fi 25,000 ka kokon fi yewo. Tori pa se ko jade lori eto bi omo tutun e tin gbo npa ka se tele ka kokon fi 25,000 yewo na. Esi kuku ti mo pe ka se o ja won omo lope ntan mo ri. *347*1004*2#*347*1004*2#. O ye bere si ni lo ma taba e lo ma re si be ba ti te code yen yo bi gbeyin pe oke yo kokon kin gabo pe efeta lori ti laje lu pelu 500 naira 500 naira yo abi le re pe melo le fe ta iye te ba fe ta ngaga boya merin ni o boya marun ni o awon eyan ta ju be lo ṣugbọn iye te ba fe ta gangan o ni e fi be gẹ wa se pe e ta bi oni 3000 sin to e pe e wa ni komo lo ba yin send 5000 abi e send 5000 be rara won da pada to ba je pos ni won da pada sawon fun awon pos yen sugbọn to ba je yi pe eyi gagale ta nkan yin fura yin 30*347*1004*2# be ba ti te lowo kan ba to ti yi biribiri to kin ka bo pe ori ti laje lu le ti fe ta yi yo wa ni ke mu ke taye te ba fe ta be ba ti taye te ba fe ta yo yi pe se ussd le fe fi ta ni abi bank transfer ele to ba ti wu bank transfer yen mi prefer e dada be ba if le mu bank transfer a generate account details ko fun yi to pe ko ni lo ju 30 minutes lo account details yi gaga o le sowo si be ba ti a sowo si be to pe e tu wa ro pe ah boye eyan kan fe ta igba e tun sese tutun code yen te ni o ti 30 minutes yen ba ti lo tan ṣugbọn bi o ba ti lo e tun le re si

0: ti lo lekan be o e tutu code o nte ni o be ba ti lo yara kan fe eyan kan ni o
1: mo fi we ko naya ti
0: mo ba tun wa wu yi ta e tutu code yen tele ta ni
1: ni
0: wa ju bere si ni lo ma re si ayin bi mi le re pe lo le fe fi re si gangan *347 *1004 *2# *347 *1004 *2# 500 naira ni owo to kere pe te le fi re si ele re me ele ta meta e tu wa gbo tutun o
1: ni wa pa run ti go po ti go po abe bari bari gbo
0: e hey, bayi le ta meta bayi e tu lanfa ni si ticket 30 nu te bayi fi le re meta si bayi e tu lanfa ni ticket 30 e tu le ta loju opo website www.cashier.ng www.cashier.ng o ye lo ma re si e jo gbera so
1: won fa ki le pe wa
0: e tun te waju la pa bi o
1: o to ti won pe won ta mi ti go
0: se e ti re je abi agbadun ara bi ka se nkan e je n fi lu yi ki nkan ko fi ka won temi ka abona e ka abosori eto ta pe ni o wa nbe ikoni lagiru won pe bi
2: e ku yi

0: Hello, Egbon.
1: Ah, hello, Afa.
0: Ekojo meta. Shall I feel le wa?
1: Call Egbon loju mi.
0: E wo
1: ni Tunde.
0: E e nkin tete.
1: Bawo ni Nigeria.
0: Pe tete pick
1: e jaro juni, jaro.
0: Eyin to sele ni wi pe ejo mi ni so pe wahala mi po ni o. Awon mo ti wole school.
1: Awon mo mi ni.
0: Awon mo mi ni mo so ti ma ti lawon mo mi le ke ti mo pa awon mo. Iya awon mo mi na ni.
1: O ti ye
0: mo ti wole school lasiko. Mi de wa ni paro fun yin owo po lowo mi gan you died in fact e ko lo pe ka se ta ma benu si lekokan ta ma pin mi lage ni mo je to ma guide lekokan ta ma so ke mo ti je 50,000 mo ti je 100,000 je get point mi si enjo iye te ba ni lowo te ni fi assist wa she get
1: okay
0: ni gan na wa nbi
1: ko o sori o mo po suse pare ni gbogbo awon owo mi de lele o ti ma ni bi mo se fe na awon owo mo yen because mi ni paro ton eyan ara Nigeria e ma ro pe boya pe beye ni kini e easy si ni to suba ti pare o ti ma ni bi mo se fe seto lati na awon owo mi so ke se pe boya pe mi o fe fun e o because no o pe mi nju oni oni so fun mi tele tele wa ma gbe billion orisirisi wa beeli aburo e ile kan yen at Elizabeth no bawon mejeje no se ma nse niyan gbogbo nkini won yi o ye kan ma o ye ke ma so fun mi tele tele lati ma shin mo gbogbo nkan won yen ke ko se pe wa kan kimi giri so get be yen
0: mo kin giri no se mo gbe bi bukata ba se yanju le se ma no e ni binu se yin na de la si waju wa to lo nde so pe ki owo si tu
1: so ri je ki mi ni paro fun e lowo ikosi nkokon re
0: o se ko se so ni last month mo pe
1: mo e ko si nle ni to ba wa nle ma fun e mi like awon eyan ma ma understand eyan gan sha iwo lo da mo ti se night se gbogbo iwo na awon iwo lo da run mo mi loju ti mo nlala lowo mi o like e sha
0: e ma binu
1: like e ma ma se beyin mo
0: Nigeria
1: be ni ma se. Buburu kan ni yo so. Ah, e se ma se niyan Nigeria.

0: Hello Elizabeth, how far?
1: Ah, hello brother. Me.
0: Aba oni show wa. Amo ma recall e okuku bere yan ti e.
1: Ah, se temi ba bere, se ma bere.
0: Egbe na pe mi lenu jo meta yi tun de gbo ro ti e o jowo ku ma bere owo lo.
1: Eh, mi no fe bere o bo, ma ro ko so nkan tun fe so fin na.
0: Oya mo ngbo e, mo ngbo e.
1: Eh, mommy ati nai mo fe se 70th birthday.
0: Wow.
1: So
0: ah,
1: next week.
0: Wow. Ah, one day that's a family one.
1: Eh,
0: what does family one go?
1: Daddy look at you, no. Daddy won't know kusu.
0: Oh, mon con.
1: Oh.
0: The book entry into ba she dada fun yon ke yon she dada fun yon ni benye. Ba mi lo sodo, daddy look at you.
1: Okay.
0: Ba mi biri. Fun gbogbo bi nkan ba se fe lo n ta ba le fi support won ni pakara mo lu ni ki ojo yen ti e to de ki ati koko ko ma support won na sori mommy no imo ta won na fe se ojo bi yen na ba mi lo sodo won na so yen godo se dada fun won ko ye be yen so
1: eni sure ma ti ko ti fe be ni mo pe mi na ma wole school ba mi
0: eni suru je ka si koko yanju yen na ah o mo ko ton pele bi
1: yanju ara ta
0: ah oro ah omo ide yo mo ko ton pele bi
1: that sell that bo
0: o je asare lo taja ojare be ba pada de lati ojo ojare to te wa jo le be ku kale awon mo de o understand family
2: on lagging your fan 96.7
3: agi tun bi ore mi afiju ni la to moye lati gba to ti bere se ni la re yi adua kan pere mojo kina si la do ohun ni pe ko lo mo jo so so ti bi ti bo idi ni pe dealer re odiju moto meji pere lo to kun bo ka ati Nigerian UC to gbe ka gele lori po fighter yi iwo na wa wo bi to tin ta won egbe titi ki moto kan wa mo jabo ko so break nu bayi eh olo mo ji mo pada ara lowo re scrap ati pe duro na o so wo ti igbon padi lokso to ni tan wa loluyo le nbadan ni bi ti gbogbo eyan tin ta moto ti won tin ra moto ibe ni gbogbo eyan gbe moto won lo ti won ti lo nta don so bed office pelu ilana nte ile to ba fe mo ku le lara aro lo joko toko re ni di lokso to ko si n to buru nbe ke se wo nikan lo wa nbe ti won toko won pele to abo to fokan bale tude ko si njo soko re egbe titi ilewu bawo eyan se loko nbe ti won ta lorisirisi ton so be office pelu ilana ntele ni loso to na ni moto ti won ti won ta to je tutu ati tokunbo ti we re pepepele to fokan bale tin ti mo so yi o ba wa yi o daada de fo number won ko pe won 0816932 8487 le kan si 0816932 8487
4: sisi gbagada ilelekun ile isa gbofiro lojo kojo gbagada nilekun ile ewosan nigbakugba awa ti so kokoro yara akede ipolowo oja sonu ni lagelu fm ni badan gbagada nilekun wa sile gbogbo aye lo gba o polowo oja ko sekede on gbogbo to ba fe ni lagelu 96.7 fm felele n badan
5: oro re ojo wa si ma ta ni witi
6: fun gbogbo en tun jarun kan kan lohun ko le ayo fun ijunu ti de latodo Footy Homes and Properties se ti le rorun ti won ta abi ti le ti won ko pelu rorun awon lo to gbagba sun loye fun gbogbo en tun jarun kan ti kole be ni ti o si fe se wahala ijunu ti de latodo Footy Homes and Properties fun one bedroom apartment e ba fe ko two bedroom semi detached terrace duplex yen na wa lo yan ran three bedroom nbe bawo le se fe si to fi dori four bedroom semi detached terrace duplex o wa ni Navida Parks and Garden opopona Masose to gate ni Ibadan Footy Homes lo le se o le yewu lori www.footygroup.ng tabi ko kan si won ni Bizwan Plaza ni Yanu Ade Oyo te ba fe ran le ni Footy Homes and Properties ilana sadie die wa o pelu adehun atoro ajoso 0917060593 tabi 0916503956 to ba je ti karale tabi ka ba ni kole igbalode Footy Homes lo le se
7: Shata obama mwede die Piparuni Lati wa agbe ojuda ima ede ati asha Yoruba sinu awon ewe awujo ki awon alamulu mola o ma ba fi aye de ru ohun agbelero ede atasa tamoje nikan ni lagelu fm 96.7 fi sagbekale eto lagba laiya agba
8: e ba un gbondo yi gbe
9: jangbala jiburi jiburi jibu jangbala
7: ni gbogbo aago kan sojo abameta satide awon mo wa yo ma pejo babi sagba laiya agba nibi te o si ma pade atoko eto to mu yeyan lete adero ke ogunleye ti yo ma so awon oniruru itagbokogbon lati ko awon omo walasa ati iwo omo luabi to fi mo kiko won lawon eko pataki àwa ń rọ gbogbo ẹ̀yin òbí tẹ́ ò fẹ́ kọ́ mọ yín ó gbàgbọ́ orísun ẹ̀ pé báàgbó kan sọ́mà ti lù ní gbogbo ọjọ́ sátidé níṣe ni ká ẹ máa jókòó ti rédíò yín pẹ̀lú àwọn èwe wa àǹfààní yóò ṣí sílẹ̀ fún wọn láti pè wọlé tàbí darapọ̀ mọ́ àwọn èwe ẹgbẹ́ wọn lórí ètò
8: lágbàláyà àgbà
7: ní kẹ́yìn èwe wo máa gbọ́ káṣà wa ó lè ráàyè gbilẹ̀ láàrin yín.

0: SideQuest Project in Nigeria kori alailegbe wonu ayewo ju afẹ se oju lo bara pataki ni rin eda be yan ba wa toju ri ofun lalafia adabi kilo luwa re ngbaye fun idini yi ti Christian Blind Mission CBM pelu ajosepo eleta a institute ibadan se sagbekale ayewo ton ti toju oju afẹ fun to mo data gba ti won ni ipenija oju tara sasa ma bo ni eleta a institute eleta academy ibadan ni Saturday ose yi October 3 2026 bere lago mesa owuro nibe leti na Bayo fe kuro lowo eyikeyi ipenija oju to nba yin finra koda koja cataract tabi eyikeyi ese oju ofe layewu ofe ni diji oju itoju oju to fi mo ise abe irorun lo ba de life itoju ori se fun ekunrere alaye e pe 08033900943 tabi 08039135210 SideQuest Project in Nigeria to gbe itoju oju afa iwa lo ni oju labara koni relede wa
1: Charity PL IKEA Foundation lo nlo gun tatata wi pe ti yin me lo gbogbo eyan bada ta bebe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to luwa da daada ni ṣugbọn nigba ta daye ona kan tabi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara ṣugbọn ninu gbogbo eya ara o oju lo bara idi pataki re ti ajo Charity PL Foundation se npe akiyesi gbogbo eyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni Charity PL IKEA Foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 2000 naira pele lowo card ofese layewo oju o glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewu fun gbogbo en to fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni pe ni ja oju lati sagbe kale Charity PL IKEA Foundation nigba to tun wa gba bi to ti ra anugba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won nfa ni tete fona loju popo la fini o ma lo tara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank Charity Consult building yana agbala bus stop ni to si olowodin post anu shopping complex iworo de ibadan lojo oju ma ni o ago mesan aro sa ago merin role 2000 naira pele lowo card ko bere atalaye pe 0 7010152255 Ojulobara oni dindo mo wa lagbari

0: Hello.
1: Hello, sir.
0: Yes, sir.
1: Yeah, my auto, I need you there.
0: And you?
2: *347*1004*2#*347*1004*2#. Ni e lo fi ta cash pelu 500 naira na e fi ta. Hello, e ka so o ko nbele tin pe yi. Ye ba ngbo soke sa o. Hello. Hey, Mesa. Hoda eja lo hoda jare. Hoda. Tuwo nbe nbi o.
3: Se mo wa nbe bayi.
4: Ki la ba je. Amala ti apo.
2: Amala dudu.
5: Iresi nbe nbi bi.
2: O fun loju. Te ba fe mu si dakun e mo code we ni o eleru fu
6: connection
2: ni o won mo ya fe bayi mo mu eleru fu
6: atakoro won
2: e ororo nbe
6: komo nu e
2: mi nbe
6: morisca ma yo kara wa o
2: eh e je mu lati apa bi
3: mo da yo ti mo we ni eleru fu la
2: mo oi oi
3: o ti jule
2: so mo ngba yin ki le fe
3: se jeun ni.
2: Hello.
3: Osoro.
2: To.
6: America mi o jesi lo nbe. Oko bi sora o.
2: Oi. Oi.
7: Wola.
2: Oi.
7: Wola.
2: Oju opo yo to o, ko to o, ko to o, ko to

0: Oi!
1: Hola!
0: O kan bele sin pe yi?
1: Adekunle ko yun ni lati bagadari.
2: Ah, da ko yun, ki le fe je losan yi?
1: Ah, bi pa mi de losan yi.
2: Mo ri pe bi npa yin ki le fe je.
1: Ah.
2: E san se ha ni ki le fe je.
1: E bi na mala.
2: Amala. Obe wo?
1: E la
2: lo be wo
3: be wo
2: ewe du kini ko wa lori e
1: ah ati ipe kini o
3: ipe kini o
2: se le ri yen sa ba ti wa dubai se ile pa kini o ki le fe mu le jare
1: eleni dudu
3: eleni dudu
2: ah oro yin su ni bra ko
0: yun oda e se won bra ko yun ati an gbe ejo ati so fun ani se atun mu se ode mo se
2: ta o su mi o
0: ta kini o bi ti bo e ja yi ko to fun ka se papapa
4: baba lo ko bi bo se baba lo
0: ti mu number yen 07031 lo bere 01 lo pare e
4: ayo nanu pelu ori papa ni ayo oliwu awa da pa
0: number yen tin dun lapa bi aha hello
5: hello
0: e ka son yes sir oruko yin adugbo bo la tin ba yin soro yi
5: oruko mi arowo sesho charles loruko mi o
0: mr arowo sesho charles ati gba wo le tin gbo nipa ka se e
5: ah da gba to ti bere mo tin gbo o
0: ati gba to ti bere te tin gbo e so n le tin ta ni gba wo le bere si ni ta ẹnujọ mẹta yẹ bi oṣu bi melo sasiko bi ọsẹ bi melo sasiko yi.
5: bi ọsẹ mẹta sẹyin naa ni ọsẹ mẹta sẹyin ni mo bẹrẹ.
0: ẹṣẹ ti wa jẹ.
5: mi o jẹ ri o.
0: mo láyọ̀ láti sọ fún yín pé ẹ ti jẹ 25,000 lọ́sàn-án yìí.
5: olúwa ṣeun ọlọ́run ṣeun.
0: customer care pè é láti ṣèbéèrè fún account details yín.
5: ẹ ṣe gan sa
0: o. yẹs sir ẹ yáṣẹ o.
5: yẹs sir ẹ ṣe.
0: Oi! Oi! To. Oye, hold on. Oi! O ko yin blessing pe.
3: Kile fe. O nbe lapa
0: bi. Ai se atewa te fe bere, e mo bere lasi o tori. E tun le so pe fe fi la je o momo yin dada o. Okay. Ibi tin. Oda, e se o.
3: Ẹ ṣe lẹ́rìndò.

0: Oi.
1: Hola.
0: O ko yi bele sin pe yi.
1: Oruko mi ni Sunday lati soja.
0: E ka bi.
1: Mo fe bere ko en ki to order fun je ti mo fe je.
0: E order ni kan ni. E be ba fe bere e pe leyin eto ni o.
1: O ye ke ni bi je gbe wa lo ni pari.
0: Oda. Ya je ndara ko mo wa fun igba kokko ni. Ati ti lori radio re afin lanfani ati gbatun ara wa e baba ri oni gbowo fun abala yi o ko ti so ngbowo lasiko e ja je mo gbadun e lo be abi hello oi
2: bo se je niyan
3: oi hello
0: e ka so ki loruko yin
3: e ka so pa oruko mi ni yafi kende lato mi
0: kile fe je
2: ah awon aro mi
3: jollof rice mo fe ati turkey meji
0: turkey meji
4: je
3: to ni o
0: se wa lo fe ba won se o
2: le ki le fe mu le lori
0: awon fe to o fe
5: dododo elerun
0: o fe bere pe kan fun o je
3: mot ni mo fe
0: elerin dododo ni
3: elerin
2: dododo yo kan yin lara a gbe wa so mi nisin
0: ti sire ti
2: ah e sa mo
0: e mo blue eyan blue tutu yin le
2: e ri nisin e mo reti kola

0: Aha. Wọ lu beba.
1: Oluwa. Ala wa la ni. Amu na si bo. Oluwa to la ni wa ni. Oluwa.
0: E bo le to mi ba o.
1: Amu na si bo. Oluwa to la ni wa.
0: Shop lower.
1: Mo wa ti mo ran to se laye mo fi wa ronu mi
0: ba o loja soja n ya
1: awa ma ri fi mo se baba e ba mi ni
0: do te ma ya ni
1: olorun ma te ni anu resi bo o le to la ni wa
0: ngba to tatakuta o de se se ku se
1: ba to pe ni e wo se olu wa
0: o je n lati ta ni

0: Adegbega Iyeru.
1: Oya ko je ni ni o ma
0: pa. Ale amuludun gbogbo omokola.
1: Je ni ni o ma pa awon balaye ni. Oya ko je ni ni o ma rejo ti.
0: Any office abi en shop tin ba wo tin ba fe je e gboro gbo lo mi o. Mo fe ra electronics e gboro gbo lo mi makola mo o.
1: Ata to ni ya mo se won dagbara ni je. Mo fe re me pa o ki ko ni.
0: Answer to bawo mi tin ba tin na ka si e ka ko receipt fun mi ni won ma lo o. Emi ni amuludun. Are amuludun makola o.
1: Oya ko je ni ni o ma soro ti soru ko re. To da la pa to to se re.
0: Hotel tin ba wo nbe ni makola to ju hotel to standard e gboro gbo yara o. Are amuludun ni soro o. Are amuludun ba le abunde.

0: wo bi tin teja tutu nbe tin ba de be ki mo na ka e ga ka bata e gboro gbowo wine ti mo ba mu e ti mo beri fun me tin ba mu ni o
1: o ti to ni sin yo aye ni mo ma ti to ni sin yo ara ti to
0: gbogbo me ba tin ta tuwo nbe run tuwo gbegiri ati wo edu pelu nama to da ati ogun fe ati e ga ka bata pelu boko to tin ba tin na bo si pa pa pa ti mari mo je nbe no kobo Ara muludo ni nki o. Mo gba seyan lodo bale abunde ni. Wo, ngba ba je kan bi osu kan kale. O ri da. Yo da fun. Nana bi le bi 250,000 si o gbe ga lo je. Lo to ma ni nkan. Menu bi da ara muludo. mo kundun wine mo kundun eja mo kundun nkan fari anyway mo bo dupe pupo
1: amen
0: o gbadu afun laaro po oni ri wahala leyin o si rin lana
1: enu pa mi ma je
0: ogun ni folo
1: amen
0: ehn

0: emi o mo se kankan joro lo adegbe ga yeru
1: emi to je
0: oro baba oro
1: pe lati kikini mi mi o mo se kankan to jore
0: mo soro mo gbowo

0: ni mo ro ero awon
1: aso kenke ko diro nu lowo o
0: sawon tagota ya ti o tete ni mo ro
1: amalaga ki ajije pelu obe to dun diro nu lowo
0: bi oyan ti won ori ni
1: olawoje igbo ti mefa meji la to mu to yokana baba oji la rojo keje o mu ronu e loju pali
2: e poran talika lawo ma tu foju ye pare wo gbeyanju talika ori regbe si lo ma ko baba
1: talika egberun maran odiro.

0: set ni won pe yen
1: paraki sokun download
0: won gbe akoto gbona ni alagbari
1: olutayo long gode
0: won do legbe kan ma mu drink
1: oloko shiny
0: bo ba se tan osan woti madam elo lo wo mo ya o mi
1: ala lo de si laye mi
0: ah aye ti o
1: ala lo lo de si ni se mi ala lo de
0: a de san
1: e sa gara ki
0: yen site eni yo tun wu ode esun sun sun oko me ye wo ewo na
1: ka wo eni ni ma lo ro pe ogun ni o
0: eye wo ewo eye wo ewo I'm worried about me walking, so I let them move. This is 450,000. Let me know. I mean my dear. Yo alo wa kan te o ti nbe nbe boya 35,000.
1: Ni ni bu mi e ma se. Mo dupe te ran Olorun leti e ma se.
0: Don't worry, by the end of the month I will pay it.
1: Te ran Olorun leti o.
0: Ti o ba wa rowo nti o so fi pari.
1: Leti o pe ni to
0: fine. Ba ti kujo marun ah won gban ti. Ran gba pe o jo marun ni la lo lu wa buru o.
1: Olorun leti o.
0: Ngbo ba ku otun la. Block number danu. Block number danu. But WhatsApp or the direct line or block down down.
1: Tell all on leti. Emma Shetan.
0: Anna, tung ban wa wa number lo meka. Move your close number your come. So all of you lele.
1: Emma Shetan.
0: Number meke jili eh. Oni lo wood mobile so come. Eh o ko si wahala to ba lagun ma nko mo bo yo tun block eleyan na
1: I lowo lo
0: yo ma so rin lai jale
1: ani se lowo ani mani
0: ire
1: I lade ori ani mani
0: agba iresina
1: I laya ni le ani mani
0: o damira ofolo fritera re
1: ani le lori
0: ololo mi ara re to fi sofo wan
1: I
0: don't
1: irin
0: se animani. Olo ni na lori ah de e kan te wa jade bayi o fe fumbu.
1: Bo gbe ni to fine ni bu mi.
0: E le po won ti je ja tutu won o je na na na na.
1: Le ti e ma.
0: E train mi fe lo.
1: E se mo dupe o.
0: Won pe kini kan sa wa mark. Ti kini kan gbologi wa nu e bayi.

0: ni kan bo log bayi mi je omo kan mo ko eni o
1: baba mo
0: do hot dog a ma dun
1: tata
0: le no everything mon kan ni oni hot dog nu se ajani
1: ta kesi
0: o le bele merin o bodo mara o be fun bun globals o ba wa dele o aranju si saman ni yara ki lo wa forera loni ki ni to wa ko ki lo forera bayi
1: Satan,
0: my young boys and Mombasolo, Alan Brain, and Tomac Boba Fe, who's here to create Latin alluring
1: one.
0: And to name Fe, why to Sassidan? So, man, to Fe, who's into Billy, into Babylon, and go for Boba said Labaram. Hello, call Akifi Ajo Benio. Wallahi to ba ti faya ki obin laye ma fi yaje o be ba ti eja ma jo je pe o fi yaje lo fi lo o ti ba ngba fro ti ngba igba aya ti ba se pe ko ni ran o
1: mi ka kon ni gba kon a wa njo je a
0: toju e daada
1: a mo ni sayin ati le je won e meta la je sheku
0: o fa bere question kan bayi
1: to ma je ta so
0: a ma polo oja tan kini ma dijale laarin boyfriend and girlfriend
1: bo ba je si ka wo
0: o po gan o
1: awa mo bata
0: yen ni ma tu le nro le
1: yi
0: ma before that time nkan kan je mi lokan to se npa mi le

0: Mommy Tower. Mommy Tower.
1: Daddy Tower kilo shele.
2: Nbo lo nlo.
1: Mo charge.
2: So ni mu mi lo le gbonse ni bayi.
1: To ba ye ko ma lo fun ra yin.
2: Mommy Tower. Mu mi lo le gbonse jo.
1: Wa kilo shele.
2: Jo mu mi lo le gbonse ma lo bayi. O jeje te
1: fidiwo ko tete ko si bi to ti fe se gbonse. Sori bi mo se nlo yi. Daddy Tower bi mo se nlo yi. Tin ba pada de ti mo ba ba inu le yin amayama be se e mo be se meso gbogbo inu le ni ijeta ti mo ese nfi awon nkan olorun won le ti mo ese fi nfole te ba meso le le ni e wo kekere ni gbalẹ ti mo mo yin ijeta yen o ma fe na ti yin ta le ni
2: eyin sha try nitori ko fi mi le na ni mo ti ma nbe ma fi mi le to ba fi mi ko si bi mo ti fe lo fun ra mi
1: se kin joko ti eni
2: se bu wa je bi yawo mi ni o joko ti mi na ni
1: mo di yawo ensin nigba ta pa wa tese wa nibi to ye ko wa to le se gbogbo n to ye ko se o mo bo se ma rin lo bi ori ton songi o mo bo se ma jade lo lai bikita
2: se bi mo ti be se bi mo nbe sa
1: emi no wa nbe ensin pe mo fe jade ma mess up nu le kin to de
2: jo ebe na ni mo nbe yi
1: daddy tawa olohun ni din lowo Olorun ni da yin duro ejo
2: my ti mi o mo pe mi o le mi ma fa mi
1: ma fa mi o se bo mo bo se ma ngba mi le tin tori awon girlfriend e tan ba pe ngba yen tin ba complain pe
2: so mo di ti mo se
1: ma lo npe e
2: so mo di ti mo se be ngba na ni
1: to fin te la obinrin kakiri
2: ni suru mo se
1: to
2: korisi
1: ale kakiri
2: mo sa nbe so mo di ti mo se be
1: so mo ko ya kin lo ni gbogbo ba yen bo se ma fi ya je mi to mo ma lo ni mo mo iko lo wa mu esin mi lowo
2: ni to mo di ti mo se ni suru mo di ti mo se be ngba na
1: idi wo lo se se
2: omo birin ohun mi fe ko da gbogbo eru ni omo birin ohun to fe ran awon omo wa lo so mo di ti mo se se be ngba na
1: idiwo je ka won ara le ba wa da si boya bi mo se gbesan yen da bi o da eyan kan pere na ni nitori pe o fe ba wa ran mo lo ilu oyinbo eyan kan pere ni ko ba wa da si 091 2370 ati ti pe wole
3: hello
1: hello
3: opa bolaji ajibola ademola oke lati ro ibe ni ni emi ni esan lati ndo won so ni o ni vengeance
4: hello
1: hello ma
4: o ni ndo so le yi
1: e ra ma
4: oko ni gangan le fi bayi oko ni gangan le fi bayi egbe san pe se bo na ti jawo la le ti e kan lo de yo ma bayi koko awon ti bi nkan ko won wa le won wa fa lo le ya de
5: ori ki ba o e da bare ma lo ah nka nbe se ri to ni no jo won lo si to nbo bo mi je a fa fogbon se ju o kile de bo se mo ye o ki gan o o ko ma so o ni o gangan la ba o yan mo yin kankan yen sele san lan bi kan a tuntu njo meje lo lo si
1: njo meje so oko ni won fe tabi iyawo iyawo ni won wa taboko pe mama melody sori 08056010241
5: 08056010241 awon ti won lugba de kiku ni aye tan dukun o ba n tun wale o bela melody fola yemi ajimoto kan DJ spider obi em la so mi gala lo kan ni ti ejo mejo ta tun ma pade be ni mu ki ayo ina koju lo tu oririn olorun ni je ko si wa o
1: amen
5: titi ojo mejo a pade layo o da
1: o da

are orilede America Donald Trump in lo ti fi oro lede wi pe looto lohun gba wi pe adeku ona lo ti ba awon nkan jagun kan ni orilede na pelu bo ti je wi pe ogun ti won si nja pelu ile Iran lo si n lo lowo leyin to ti tutosoke fojugba to si se leri wi pe ogun eleyi ti nbe ni orin ile Iran ona lo ti se be wa si opin o de si waju ninu oro re wi pe bo ti le je wi pe iye awon nkan jagun na in lo ti wa lepepe se in ijoba ori daju wi pe awon to bo tari opolopo nkan jagun sawon bi toto ni kope kope ninu abo wadi eleyi ti eni ti se olori olutopinpin ni ile ise ijoba iye ni Pentagon to fi lede laarin osu keje odun ta wa ye nibe na ti salaye oro wi pe adeku lo ti de ba awon nkan ilu jagun lagbare eni ti se are orilede America ohun ewe lo wa sapejuwe abo wadi ohun gege bi ile to je ofigi lasiko gba na o tesi waju ninu oro re wi pe ohun ori daju wi pe o ti le je pe ile America ni o tun se se ko lo ri se ikolu si ile Iran bi o ba fi di osu kokanla odun ti a wa ye oni ijoba ile America lo se tan lati ri daju wi pe won to bo fi nkan jagun ranse si awon bi to ye lakotan ninu iroyin ere idaraya orilede Nigeria ni won ti pin sinu isori ha ninu idije ife eye agbaye eleyi ti nbe fun awon eyan odunlagba tojori won be labe odun medogun ti odun 2026 eyi ti se akoko ru re ti ajo FIFA yo mo gbe kale eyi ti reti nbe gbe yo mo waye ni orilede Azerbaijan ti o si gbinaya ni ojo kerin leni ogun osu kewa ti o pari ni ogbojo osu kewa bakan na awon ti won je agbabolu odolangba ti won je ti omo iko Super Eagles ohun na ni won mo koju ojugba won lati orilede Cyprus Gambia Jordan Pakistan South Sudan ati awon orilede mi ninu isori ha ti won wa ewe idije ohun ona ni won gbe kale ti yo si mo ri daju wi pe awon agbabolu mejo ni o mo wa lori papa lekan na eleyi ti won pe ni 8-a-side format eyi ti ise igba koko ninu itan ajo FIFA yato si ilana eleyi ti won mo lo tele to ye pe ni ipele ipele ni awon agbabolu won mo jadanu kori si ile baba won ile ti oteye ni won ri daju wi pe gbogbo awon orilede ti won kopa ona ni won mo wa ninu idije ohun titi ti o fi wa si opin bo ti le je pe iye ami ti orilede kokan ba sajo ni won mo gbelede lati mo eni to jawe libori awon iko ebi agbabolu ti orilede Nigeria ti ojori won be labi odun medogun ohun ona ni eyi o fun ni anfani lati je ki won ni iriri imo figagbaga pelu awon ebi.

0: te sawada labala bita wa itori ko ni jima
1: ko le tan sibe
0: ri lopo gbangba mi ri owo atejise agbe okan ati gbogbo nti nbe inu rin adun laye olohun ni ba gbogbo erongba wa je o nkan soso ni pe kayin o se fi inu mima okan funfun aniyan to dara fi rin adun osu kewa tori pe opo ni npe ni bababa fun looto fun ninu re fun awon ti okan won ran mo ti to tori pe bibeli bi pe gbogbo ojo lojo oluwa o ni ko seda teyan to ma koko ti e akoko ire ni o akoko iyanu akoko ichura ni e je ka se dada e ri pe wa si wasu lori Dr. Sikiru Ainde Barista ojo ni ti wa
1: wa si wasu
0: wa si ni ati wasu fun okan to setan
1: remi
0: lati
1: wa si wasu
0: wa si ni ati wasu
1: kan won gbadun e
0: won lo ni
1: awon
0: wasu ni
1: awon ede
0: ati wasu
1: lelo afi wi lelo
0: iye ti pe
1: wasi wasu
0: wasi ati wasu bo ba tin se bo ba tin ro wasi
1: remi
0: awon wasu lo si tun tele
1: remi
0: na
1: remi ba ti de
0: o me lo n ba ki lo se o
1: remi
0: ni la ko de ebi abi ko ti san aye ko
1: owo
0: owo
1: yes
0: 5000 to
1: ori pe ni mi o gbe dada
0: 5000 to
1: okere
0: okere je wa ba ni ni fo
1: je ko je bi 50000
0: eh o da ran gboro abi
1: okay je ko je 20
0: okay se bo simbo lo sele abi ti sele ti pe
1: eh okay wo sha mu 20
0: wa mo lo ti sele o
1: o ma iwo sha mu 20 wa
0: eh ki le ma bo ye ja lo fi lo pa fa won wi kan kan so re ko
1: eh
0: ah that's all go
1: back to your 20 wa
0: no come e ko ja lo fe ro fe ra ba
1: mo ko 55 no lo ka me lo ko wa
0: eh ko le to yun fun na ka na me
1: 00
0: no wa sa ro ma ma ya ba zo ro grandpa lo ba zo ro e sa mo boss
1: wala wala e po

ni fi pe si ti twa o. E si te mbo wa. Kari Mondeyi, Apolori Omo Salami, Lagilu FM 96.7, Felele Lawa, Tatin Pase.

0: ni Jesus
1: in ta wa ye wa se niyan
0: baba le se apadana so lanu
1: in ta wa ye wa se ni ka si Jesus ka gbe gbadun to da tori Jesus ni Olorun wa o lo da wa o lo mo to to si wa o lo wa to wa fun wa ni ominira o lo wa to wa fun wa ni fokanbalẹ ti emi ati re ba le padanu Jesus a padanu nla eni to lowo ti o si Jesus e ba mi so fun pe aye asan lo wa eni to nipo ti o ni Jesus e so pe ipo lasan lo wa e ba mi so fe eni to lagbara laye ti o fi ti Jesus se e so pe ofuni bene loruko Jesus iwo lo gbo mi ni asale o ni wa yasan o ran Jesus olugbala sinu re oya orun joko sokan re bayi pepe ti okuku ti mo sokan re jo pepe pepe agbere pepe oju kokoro pepe ase ri pepe ijiya ti a mo sokan re ti okan re fi sele to fi so pe ta ni Jesu ta ni loni oluwa mu kuro lokan re okan re ro gbe ti so nu we Ezekiel 37:26 o le mi o fun ani emi tutun ati agbara iyen ni pe ara tutun o fun ani okan ta ba fi teriba iyen ni pe a o ma wari ni waju re loruko Jesu o yonda fun ele bi oluwa tun be te me nbe laye o ma ni eri to to pari Jesu oluwa wa
0: amen Ami, ami, loruko Jesu Kristi. Ewo en to ba ni kuli o si ni ayo yi. Ah, ohun ko ya tete ni wa si oro ni. Mo li wa, mo yo Olorun wa. Emi Olorun be, e o si be pelu awon eniyan re. Gbonu ogbenu ni bi Asola. Ogbenu a Delebo, sugbon ni. Kami o si Olorun. Baba, mo li Olorun ala ya Demola.

0: se audio money ki de se sogun dogoji ki se mo gbe mo ku mo daran lo owo to legit mi ise to legit mi ko owo to de legit oni nkan tan so
1: ebe o la fi ri
0: be ni o la pe ni Ibadan living wage workshop
1: Ibadan living wage
0: workshop
1: so efe latin efe ka mo eyan o ma
0: fe kan wa
1: mo salaye e fa mo
0: salaye e fun
1: okay
0: salaye fun
1: e salaye
0: fun atu gbogbo ti fun te dore bi won se le mo janfani yen fun awon eyan wa ni gbogbo eni to ba ti ni android phone lowo
1: okay
0: olori ofe lati le se
1: lati se
0: be ni sa
1: aye se jiro ran bo
0: be ni tori re lo so pe kawon eyan o wa ni ojo saturday ojo saturday ose ba wa yin
1: awon alakowe
0: awon
1: alakowe ni wa
0: o kawon alakowe wa kawon ti egbogbo eni ba sa ti ni
1: phone to dem bere pe sawon alakowe ni o wa
0: la alakowe ni kankan o
1: phone line
0: to ba ti gbe phone jagi layi lowo tin gbowo lowo
1: wa le jojo olorun se se
0: ni se wa bayi si ah ki le o to mo ngba mi igba mi gan ma ti gbagbe pe owo ti wole mama kan ah owo kan basari lo wo be ati tun rogun sibe so gbogbo awon ona yi la fe fi han awon eyan wa ati ri hila hilu awon eyan wa awa ri pe ah o ye ka wa kan wa ojutu tan pe ni solution si gbogbo eni ti o ba fe wa ni ojo saturday yen ki won wa si cafe 1 ni pants mall ni shoprite so wa ni ring road Ibadan ibi bayi so ni ki won wa be ni eni to ba n gbo mi ba tori aye ta gba ko le gba ju eyan ogorun lo o le te yes si number ti mo fe pe so da le reserve aye ti wa joko si ko de tete de ago meji labo san lojo saturday ni
1: lojo saturday
0: number te te yes yen si oni 08068146868188 be ni sa 08068148686818
1: be ni sa e kan te yes
0: si yes so a wa fun yin ni code ti e ma fi joko lojo
1: to ba ti de 300
0: be to ba ti pe ode ni a ma ti le pin yin
1: ti e ti bo eyan eyan adesoye omotoso emi nje nbe ni mo se so fun yin pe e ja lo e te yes number ti won pe yen e te yes kile pe
0: 08068146818
2: Olajuwon FM 96.7
3: Mo ki wa kaabo sori eto ti baba wa alarape Olaimo baba onisan mesan ti won se agbateru re ile ise won be ni Oke Ado ni Iyana Lodge ni ilu Ibadan e je n fi ero bani soro won ta ko to di pe n wo pe baba wole 081 3885 5308 baba e ba n ki awon eyan wa nle
4: mo ki okunrin mo ki obirin a o ni faisan lo gba oruko mi ni alarape Olaimo baba onisan mesan fun iwo ti o ba ni isoro nipa isan ara re tabi egungun ara tabi awon isoro aile se dede olomokunrin aba awon ile se dede isan ara mi boya aile igbowo aile igbese airiran dede airiran daada aba awon isoro to le ma mu owo wu mu ese wu ti owo mo gbon ti ara o mo tani ti orikerike ara o mo ro ni eyikeyi ti ba ti nje isoro aisan ninu ago ara re yoju si mi ni ile ise mi alara pe Olaimo baba onisan mesan mo wa ni Oke Ado ni ilu Ibadan tabi ki o mo pe telephone number wa 081 3885 5308
3: ki la n pe ni aile se dede olomokunrin ati pe kini ma n fa
4: e seun olotu awon nkan ti ma n fa aile se dede olomokunrin imi n be to je ajogun baratara baba abi iya somo imi si n be to je aisan afarako lati bi nkan ta n je nkan ta n mu lati bi ibalopo okunrin sobirin imi lati bi ile igbonse tabi awon aisan teyan mo ko ninu afẹ́fẹ́ nígbà míì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin míì a rí i pé nǹkan ọmọkùnrin òun bó ń ṣe ń dàgbà kò bó ń dàgbà ọkùnrin míì sì ni nǹkan ọmọkùnrin rẹ̀ ń bá a dàgbà ṣùgbọ́n bó ṣe ń dàgbà tí nǹkan ọmọkùnrin yìí ń ṣe gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin gbà tó tó àyè kan a rí i pé ó ń rẹ òun gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin ọkùnrin míì tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ a ti máa ṣe dáadáa tẹ́lẹ̀ pé tó bá súnmọ́ obìnrin ẹ̀ẹ̀mejì ẹ̀ẹ̀mẹta ó lè ṣe kílẹ̀ ò tó mọ́ gbà míì sì ni ẹlòmíì lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n nígbà tó yá ó rí wípé ara àwọn ò ṣe déédéé mọ́ tí ẹ lọkùnrin míì bá rí ìyàwó rẹ̀ a máa wò bí àbúrò rẹ̀ ni nípasẹ̀ ìjàmbá àìlè ṣe déédéé ọlọ́mọkùnrin rẹ̀ mọ́ tí wọ́n máa ń fa àwọn ìṣòro yìí tó pọ̀ jù ẹlòmíì ti ní àìsàn àtọ̀ sí ọlọ́jọ́ pípẹ́

0: awon kan iya mo sokunfa aile tete se gege bi okunrin fokunrin mi lati fobirin loyun be si ni elomi o ti bi mo ri to je pe ati pada se lekeji ni o di wahala ti o ni sese mo awon ara pada pe inu won a mo kun ara won mo gbona okunrin mi a mo ri pori kirike ara nro ohun okunrin mi a mo ri pe igbaruku di ni nro ohun okunrin mi o ri pe nkan wo kakiri ni ara ohun ara mo ta elomi ye be n to fi atapara okunrin mi a ri pe isan ara ohun fa ohun so okunrin mi a ri pe owo ohun kuriri bi epe je osi lara ohun mo okunrin mi o ti ni isan ta mo si ato si egbe to ti pe ni ara re a mo mu mi be ni o se ma to okunrin mi a ri wi pe inu ara ohun nkan kan ja ohun je nbe elomi a ri wi pe to n ba fe bere gbe nkan le ohun o le bere mo okunrin mi o le se bi okunrin ni papa ege bi okunrin mo gbo ti ba n se iwo okunrin ninu ago ara re boya wo ti lo se ayewo won so kun won pe o ni isoro aisan kan ninu ago ara re o ti wa logun logun kini o ti lo wa ba mi abi o ti e ti lo se ayewo wa fun awon ayewo ni lana ti awon ero gbalode ta sese kode ta fi se ayewo fun ago ara okunrin boya okunrin mi o mi tin di omo lara nkan omokunrin re boya mi yi ti san abi ko ti e to mo okunrin mi si ni ball meji tin be ni abe nkan omokunrin re ikan ju kan lo abi o di pe kini kan wu si o ni oke nkan omokunrin re ta npe ni balo imi a wu sapa otun imi a wu sapa osi ori pe nkan omokunrin re yi ori pe o n doju ti o ko se bo ara laarin awon egbe re o ti suki isoro aisan to ba ti pe ninu ara inu eje ni o lo duro si to ba ti bo sinu eje inu isan na ni eje rin koja to ba lo raye duro di isan to gbe eje lo si bi nkan omokunrin ko ni je ki nkan omokunrin eyin o le daada mo ke wa se nkan omokunrin nikan lo ma da duro to ba lo duro si bi isan to gbe eje lo si bi eyike ye ara boya owo abi ese ni idoti lo re duro si isan tin gbe eje lo si be a mu ki owo omo kuriri ki owo omo wo o le mo elomi kan ma le gbe owo soke mo ara elomi a mo gban owo elomi a mo gban elomi ara re o mo gbona be ni se nsi okunrin be ni se nsi obirin na ti aisan ba wa lara obirin na ti n wo oju olohun fo mo boyo ti bi kan ri abo se fe bi omo ni ti idoti ba lo di isan ti ma fo eje idoti ososo obirin jade ku na obirin to ba ti di nkan osu yi o ni wa mo omobirin mi o ti jomo ogbon odun lo nkan osu tin ri bi o e marun e mere tele o ti de meji e meta ti ori mo imi ori ti e gan mo ko ti jomo ogbon odun so mo goji odun lo idoti lo ti lo re di isan tin gbe eje lo si inu ile nkan tin fo eje idoti ososo nu obinrin mi a ri pe isan ara n fa ohun so elomi a ri pe eyin n ge ohun imi to ba ti e loyun bi osu meji meta a kan ri pe inu kan dede n lo ohun suyin o se se ko deyi pe oyun o ni raye duro sinu obinrin mo obinrin mi inu lo ma gbona ni obinrin mi nkan oje omo aya re o ni okun rororo bi en to ti bimo to nkan si mo pe ohun o ti loyun ti omo kan te ba di odo wa pelu ogun olohun e si rona abayo telephone number te le mo pe mi si 081-38-85-53-08 081-38-85-53-08
1: kini ma se okufa isan oju
0: e seun lotu ti enu mi ba ni isoro aisan kokoro nu eje aba ma pe ni narun ajaka oko elewu gbedu to ba je rapere pe oju re nsu oju nyun o oju re nwa mi nkan kan rin ni oju re wini wini bi aran loju ori pe oju re n gbe pipipipi abo ri pe o n wo ina ina n fan ka loju re abo ri pe o n wa oko lale abo n rin lale tinu oko ba je tan si o loju bayi bo se n bo si koto lo mo bo si gegelete elomi bi kurukuru ni o mo ri elomi bi oye ni o mo ri awon ti mo n fa nkan ina ni idoti inu eje gẹgẹ bi nti mo so lakoko olotu lati bi aisan orisirisi bi ona ta ti kale lo ti le bo sinu eje to ba ti bo sinu eje to ba ti pe ninu eje elomi ara omo iyun elomi kokoro osu si gbogbo ara re ati bi apere re nu elomi ara wa ni iyun kokoro ni su sara re bi pe oju ni omo iyun oju re ni omo wa mi ko ni na ka bibeli ko ni na ka qurani mo elomi gan o da owo mo mo elomi o mo yato laarin 1000 si 200 naira gbogbo osoro oju aisan idoti inu eje ni mo fa eyikeyi ona ti ba wa gba wa do ti logun si ti o lo wa ba emi alara pe olaimo baba onisan mesan pelu ase olohun ti nbe ninu ewe ati egbo pelu imo ta ko lara awon baba nla wa ta fi n se iwosan ti eledumare ti n gba fun wa to ba di odo wa a bo se wadi lori n to sokunfa nkan ti n se oyi to ba je o ti lo

0: ebe lo ni lagelu fm ni ke ma gbo
1: to mo ni alejo gbaju gbaja onisese ni kuro royin ni ale oni iya wa e da ko ifomo nigeria o
2: mo ki gbogbe ti to ngbo mi ajinde ara yan ma je o esa ti ogbo ogun olorun ni fi se ko ni fi se mi na oruko mi ni iya iseyin omo oro
1: eni eni imona pataki fun gbogbo omo odu alapapo kakiri agbanla aye lori eto ilera ati igbaye gbadun won momo wa
2: ohun ti mo mu wa fun eyin yen wa ninu ile gege bi mo se ma ntenu mo ohun na ni mo tun ni ke a tun fi akoko yi ka tun ma fi ranra wa leti lori akosejaye akosejaye wa o se pataki fun kaluku wa ati lori awon omo ta nbi awon kan ta pati ta tele mo ti nfa idiwo fe ni kokan wa oni mo pe wa lakiyesi si pe ka tera mo kikaluku ko jade kikaluku lo se akosejaye awon omo re ati tawa ta je onbi gangan tori akosejaye yi idiwo ti nfa fun eni kokan kaluku o mo pe aewu akosejaye ini mu awon sise bi erin jeje eliri tabi fun elomi gan ti o ti ri egbere eregbe yawo mo ti ma ntenu mo pe iwo to je elegbe omo to mo latara akosejaye re o le mu diwo wa fun lati ri ibujoko tabi lati eti ni aya niwo to je okunrin awon mi a ma bere pe se okunrin legbe ni ngba ti eyan ba wo akosejaye ni o le mo boyo okunrin ni tabobirin o ni awon nkan yi si fa ifaseyin fopolopo tabi papa julo awon ti won ti e wa je omo omi awon to je omo omi yi latara ala telomi nla elomi mo pe omo omi lohun latara awon iwo telomi wa nje ni iwo to je omo omi o ti mu idiwo wa lori ririse lori awon omo elomi gangan lo dina mo awon omo to bi latara pe iya gangan o mora re tabi baba gangan ni o mora re o mu idiwo wa fun eni kokan won latara aiwo akosejaye
1: e koko ni pe e fe gba gbogbo omo odu ani mona pe kikaluku ko lo se iwadi jile ni lana ti bile kan le ba mo ona ti won o fi mo gbegbe aye alafia abi mama wa
2: bo se rinu olotu awon ti won ti jade ti won ti wo akosejaye ara won kaluku ti mo ona to ye ka won to awon ti o ba ti jade wo awon la tun fi asiko yi so fun opolopo ti bonu soro ti nja latare ewo elomi ti pa ewo ti tona re si ti lojutu gbogbo nkan ko ni ogun elomi n be te pe irin ajo re o ti je mo ko logun ara igba ti o si mo nkan ti o yi je ko se ini nse latara n telomi nwo ewo ni fun ti o si mo irin ajo elomi ko fe iyawo pupa iyawo pupa n lowo loju ti ni ajo re o si ba be lo awon nkan yin la n tan mo le si pe kaluku ko pada sinu idile ti won ti bi kaluku awon nkan ti won se enu ile eni kokan o fa idiwo telomi omo eni won bi le legun eni won bi le oloro ti o wa mo pe nkan ta baba yi ti se yi o wa nu rin ajo aye ta fi bi ohun ti mu idiwo wa fun won
1: mama wa ta ba wa re to se tan lati gba imoran gege be fe gba gbogbo omo odu amoran bayi lati gba mo lori lati tan mo le si gbogbo to so kunu aye won ibo ni won ti le ri yin mama wa
2: bi won se le gba ri emi ya iseyin omo oro ibi kibi ti eyan ba tin bo ko de olorun sogo baba da be bridge olorun sogo ibe ni won o ti gbe moruwa tabi taxi amuloko tan ba ti wa da amuloko last bus stop kan so fun awon lokada tabi awon ni moruwa pe awon lo mumbai mumbai school lona odeyale akanran road ibe ni won o ti de mi ya seyin leyin school mumbai ni mo wa eni to ba wa fe pe mi sori ero ibanisoro mi
3: 60 7 8 92 traditional healing center fun imoran nipa ora aye re zone 7 ayegbami idiosi leyin ile eko mumbai loju ona akoro ni ilu ibadan ni won wa o
4: aidakeku aiwoso daran awura re ni ran iya iseyin omo oro nreti re
3: fun itoni sona
5: 080 7860 7892 at 080 2510 6561.